0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss, Share Boss, Star Nation. Oras sa buka puluwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 29 star minuto na, makalipas ang alas 8 na nagbabagandang umaga. 8:29 in the morning.
1: Antonio Lambada.
2: Here we go.
0: At Star Nation, happy, happy Thursday pa rin sa ating lahat. Lalo na yung mga Star Nation natin na nasa trabaho na. Nakapasok on time. Congratulations. Sa mga Star Nation natin na medyo nasa biyahe pa rin. Nako po, na half day na. Okay lang, bawi na lang tayo bukas ha. Pero pumasok ka pa din ha. Pero lori po sa lahat ng mga Star Nation natin na nag-iisip o kung paano ba makatulong o sa mga kababayan natin, lalo na po't nalalapit na ang Christmas Day o ang araw ng Kapaskuhan. Nako, Star Nation, ha? Meron akong sasabihin sa inyo na pwede ka makatulong. Diba? Na hindi mo naman kailangan ng bagay para may maibigay ka sa mga kababayan natin. Walang iba ang pagdo-donate ng dugo. Yan. Yes, Star Nation, ha? Ang pagdo-donate ng dugo ay makakatulong na makapagsalba ng isang buhay ng isang tao. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Ano pa hinihintay nyo? Makilihok na po sa atin. Ha? Dahil malapit na nga po ang inaabangan po nating annual bloodletting event ng Star FM at Bombo Radio. Siyempre ito ang Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Nagaganapin po yan sa November 14, araw po yan ang Sabado, ha? In 25 key cities nationwide. Siyempre, atit po sa inyo yan ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated in partnership with the Philippine Red Cross. Gaganapin nga po ito sa buong bansa. At dito nga po sa Metro and Megastar Manila, gaganapin po ang ating Dugo Bombo 2026. Diyan pa rin po sa Robinson's Galleria, sa Level 2 sa EDSA Corner, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Quezon City. Yes, Star Nation, Ortigas, sa ano po yan, ha? Sa Robinson's Galleria. Yan po yung saganap na alas 7 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Yes, Star Nation, ha? 7 in the morning pa lamang po. Magpapasok na po tayo ng mga Star Nation natin na magdo-donate ng dugo. Yan. Open lang po yan para sa mga magdo-donate ng dugo, Star Nation. O, sino nga ba mga pwedeng mag-donate ng dugo, ha? O, ito, Star Nation. Ang malaking katanungan kasi, di ba, kung qualified ka ba? Ito, alamin natin, ha? Una-una, narito mga dapat natin tandaan. Dapat ikaw ay good health. Yan. Pangalawa, kailangan ang iyong edad ay 16 hanggang 65 taong gulang. 16 to 65 years old. At kung ikaw ay 16 and 17 years old na magdo-donate ng dugo, eh kailangan ni makapag-present ka ng parents' consent. Yan. Kailangan merong paalam sa magulang. At kailangan ng iyong timbang ay at least 110 pounds or 50 kilograms. Kung ikaw ay ang kilogram mo ay 49, magkakumain ka muna na madami. Para pumasok ang iyong timbang. At kailangan, hindi ka pa nakakapag-donate ng dugo for the last 3 months. For the last 3 months, Star Nation, ha. Pero kung gusto mo na para makasigurado ka kung baka mamaya qualified ka naman, pwede ka lang pumunta mismo sa ating event, Star Nation. Diba? Para at least makapag-check up ka na rin. Diba? Libre ka na rin yan eh. Libre ang konsulta na rin yan. Diba? Para at least malaman mo kung pwede ka bang makapag-donate ng dugo. Kung ikaw ay qualified, Star Nation, aba, magkita-kita na tayo, ha, sa Robinson's Galleria on November 14. O kung gusto nyo po mag-early register, yan, pwede po kayo tumawag sa ating hotline. 7625-6009. 7625-6009. O abangan po ang QR code, ha, na aming po ipopost sa aming social media pages. Ito po, pag-register po natin ng maaga, hindi po ito ano ha. Hindi po ibig sabihin ito na ikaw ay yung unang pupunta sa pila. Ikaw agad yung priority. Hindi ho, Star Nation. Yung pag-register po natin ay para malaman po namin kung ilang dami ng mga Star Nation natin na magdo-donate ng dugo. Ito ang bawat successful blood donor po natin ay makakatanggap po ng commemorative dugong bomba shirt. Yan on a first come, first serve basis. So limited lamang po yung ating pong dugong bomba shirt ha. Pero sa mga Star Nation natin, huwag ka mag-alala. Malay mo baka makaabot ka na makakuha ng dugong bomba shirt. Pero ito po ay para lamang po sa mga successful blood donors. Yan. At this time, bibigyan din po namin kayo ha, ng vitamins. At syempre kasama rin dyan mga snacks, drinks at hot meals. Para kahit paano ma-replenish po yung mga dugong nawala sa inyo. Kahit paano. Kumbaga kasi kapag nag-donate po kayo ng dugo, after nyan, syempre manghihina po kayo. Kung hindi po kayo nanghina, aba, ikaw si Superman. So, yun po yung epekto. Pero medyo nanghihina kayo. Kaya kami na po ang bahala sa inyo pong pagkain. Kaya naman sa mga Star Nation natin, be counted and be involved. Ito nga ho, ang Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Nakasabay nga po sa selebrasyon ng 60th anniversary ng Bombo Radio Philippines ngayong taon. Kaya sa mga Star Nation natin, magkita-kita po tayo. See you there! Ora, subukan buluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas alas 8 na nagbabagandang umaga. 8:35 in the morning. At balik-tugan tayo dito po sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. 102.7

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like ma, share ma.
2: Just another woman in love.
4: Kapag tinagalog mo yan, manok na pula. Diba? Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula.
2: Oras Star Nation, Subukan Buluan ng Pilipinas. 32 Star Minuto na, makalipas sa kalas 7 na umaga. 9:32 in the morning. Star Nation, lumabas po sa isang dalawang dekadang pag-aaral dyan po sa Amerika na bumaba ng mahigit 20% o 20% ang populasyon nga po ng mga paru-paro mula 2000 hanggang 2020. Grabe, no? Nainiugnay nga ho sa polusyon, paggamit ng pesticide at climate change. Pero ang malaking katanungan dyan, may tinatawag nga bang insect apocalypse o malawakang pagkaubos ng mga insekto? Ayon nga ho sa UP Diliman Institute of Biology, may mga pangmatagalang pag-aaral daw na sumusubaybay sa dami at diversity ng mga insekto. Gayunman, karamihan daw sa mga available na datos ay mula sa mga bansang nasa temperate regions. Habang limitado pa ang long-term studies naman tungkol sa insect decline sa tropical countries gaya po ng Pilipinas. Pero bukod po sa mga paru-paro, nakitaan din ho ng malaking pagbaba sa populasyon ng mga beetle sa loob ng mahigit 4 na dekada. Star Nation, talaga naman. Itong beetle din ay talaga namang isa rin sa mga mahalaga. Lalo na po sa kumbaga sa ating kalikasan. Ito nga ay batay sa isang pag-aaral din ay nilathala naman sa biological conservation. Isa rin ho sa mga lubang na apektuhan ang mga bubuyog. Yeah, particular ho sa mga lugar na malawak ang paggamit ng pesticide. Diyan nga ho sa Benguet, ilang beekeepers po ang nakaranas ng malaking pagkamatay ng mga honeybee. Dahil nga ho sa exposure ng pesticide na ginagamit sa mga pananim. Ayon nga ho sa mga beekeeper, maaari daw madala ng mga bubuyog pabalik sa kanilang kolonya ang pesticide na kanilang nakukuha habang nangangalap ng nectar. So ibig sabihin, parang virus sa Star Nation kapag may nalanghap ang bubuyog at bumalik siya sa kanyang kanilang bahay, siyempre, maapektuhan din yung mga kasama niyang mga bubuyog. Mahalaga nga ang mga insekto, Star Nation, sa ecosystem dahil tumutulong sila sa pollination, gaya din ang pagkabulok ng mga organikong material at pagkontrol sa mga pesteng sumisira sa pananim. Ayon nga ho sa... Ayon pa nga, Star Nation, sa UP Diliman Institute of Biology, ito'y tinatayang nasa 21,000 na ang mga naitalang insect species sa Pilipinas. Ngunit posibleng mas marami pa rito ang hindi pa nadidiskubre. Kabilang nga ho sa mga hakbang upang maprotektahan ang mga insekto, ang pagbabawas sa paggamit ng matatapang na pesticide, pagsusulong ng organic at mas ligtas na pamamaraan ng pagsasaka at pagpapanatili ng mga halaman at natural na tirahan ng mga ito. Kaya sa mga Star Nation natin, hindi lahat ng mga insekto tawag dito yung mga negatibo. May mga insekto, Star Nation, na kailangan natin, lalo na sa mga halamanan natin, lalo na sa ating ecosystem. Yan. Kaya ganito na lamang ang kalagahan nila sa atin. Siguro yun nga, yung pesticide.
4: medyo, kumbaga, kailangan talaga ng ano yan, tinatawag na win-win situation. Na mga, may mga pesticide na parang friendly pa din, pero kaya pa rin panatiliin, protektahan yung kanilang mga pananim. At the same time na hindi magkakaroon ng negatibo sa mga insekto gaya ng mga bubuyog na puprotekta din sa ating kalikasan.
2: Oras, Star Asia, subukan buluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas alas 7 ng umaga. 9:37 in the morning.
1: Good morning!
2: Palitutugan tayo. Diba rin po sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station. 102.7

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras na Star Nation sa buong kabuluhan ng Pilipinas. Dalawang star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. 10:58 in the morning.
2: Good morning,
0: at Star Nation. Ito nga, medyo nagkaroon ng early recess ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil nga ho sa pagpapaliban. O dahil may sakit yung isa sa mga abogado ng witness na harap nga po ngayong araw na ito. Kaya pag-uusapan yan ng prosecution at ngayon din ay nag-request ng prosecution kung pwedeng iba yung iupong witness ngayong araw na ito na tinutulan naman ng defense team. O dahil nga, syempre, nakapag-ready na ang defense team para sa cross-examination ng witness. Kaya nagkaroon po ng bagyang pagkaantala itong 36 na araw na impeachment trial na kung saan ilang minuto matapos nga magsimula yung paglilitis, ay nagdeklara nga ho ng maikling break o si Trial Presiding Officer at Senate President Chis Escudero upang kumonsulta muna sa mga kapwa senador judge. At dahil nga hinihiling ng House Prosecution Panel na pansamantalang baguhin muna ang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR dahil may sakit nga ho ang prosecutor na nakatakdang magpresenta sa original na testigo na si Attorney Erwin Matib. Kung saan tinutulan nga po yan ni Attorney Sheila Sison, nagsabing hindi ito may gimpatas sa respondent. Anya, nasa loob din nga ho ng Senate Impeachment Court si Attorney Matib nitong mga nakalipas na araw. So, pero ang napagkasunduan ng lahat na magkaroon muna ng early recess at babalik mamayang hapon. At kung saan nga ho, kasunod nga ng bagyang pagkakantala, ayaw nga ho kay Escudero, naiintindihan nga niya ang kalagayan ng prosecution panel kasunod nga ng pagkakasakit ni Attorney Matib na siya sana nakatakda magpresenta sa BIR witness. Ngunit kung kakayanin daw na habulin ni Attorney Matib ang trial ngayong hapon, umaasa pa rin ang korte na may pagpapatuloy ito. So titingnan natin kasi may sakit daw si Attorney Matib. Sinabi naman ni Representative Terry Ridon na kung ipa-follow up niya si Attorney Matib kung kaya niyang makadalo ngayong hapon ng session, kapag okay pa si Attorney Mati. Kung hindi, ayan nga, Sir Nation. Sabi nga ni Senator Chis Escudero, wag daw siya subukan o wag siyang hamunin na umuwi agad ng maaga. So titignan natin, Sir Nation, ha, mamayang hapon. Pero for now, agad dito na muna ang ating programa. It's all for you in the morning. Pero makakasama niyo pa rin po ang inyong lingkod. Mamayang alas dos is tuloy. Ngayon na! Susunod na ang programa natin na Star Hits Express. Alas 11, baga alas dos na katangalian. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong impilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
3: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
0: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown, meron na lamang tayong 78 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayong 77 days, 12 hours and 57 minutes.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM.
3: Star.

0: 102.7
1: Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
0: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Lambo!
0: Sa Starnation sa Buka Blue na Pilipinas, 8 star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 na katanghalian. Happy lunch time po sa mga Starnation natin na kumakain sa mga oras at home. Kesa sarap-sarap. At sa mga Starnation natin na nagsisiunahan na pumila sa mga biometric para mag-break out. So, tapos diretso na yan sa mga paborito nilang mga karinderya na nagbibigay ng libreng sabaw. Sabaw lang, sapat na. At syempre, Star Nation, agad dito lang ako po ang programa Star Hits Express. At abayanan, dahil pagpatak na alas 12 na katanghalian, pangkompleto sirkados ng ating lunchtime, iadit po sa ating mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, iadit po sa ating yan ng Bombo Network News Noontime Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
0: Magkalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At muli tayo magkarniga mamayang alauna ng hapon sa programang It's All For You in the Afternoon. Ito pa rin po yan sa inyong himpilan nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
0: Star Nation, sa Star Christmas Countdown. Meron na lamang tayong 78 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayong 77 days, 12 hours, and 5 minutes.
3: What matters now is this Christmas we share the love.
4: Star FM.
5: Star FM.
0: Here's Earl Agustin. Para sa kanyang awiting tibok. Star DJ Antonio Labara is my name. And music is my game. Happy lunchtime, Star Nation.

0: Hasta Radio Bombo.
1: Media Excellence. Ito ang Bombo Radio Philippines.
0: Hasta Radio Bombo.
2: Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ang Huwebes, 8 ng Oktubre 2026. At sa ating Christmas Countdown, 78 days bago ang araw ng Pasko. At sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte, no show sa pagpapatawag ng National Bureau of Investigation. 36 trial days sa impeachment case ni Vice President Duterte, bagyang naantala kasunod ng request ng House Prosecution na pagbabago sa testigong nakatakdang humarap dahil naman sa pagliban ng isa sa kanilang mga abogado. Ang Pilipinas may malaking chance sa umano na makabawi sa kabila ng naranasang mabilis na inflation sa ating ekonomiya at sa mga pangunahing bilihin. Sa international news, update tayo mamaya mga kabombo. Israel, ginunita ang 3rd anibersaryo ng October 7 Hamas attack dyan sa kanilang bansa. At sa ating balitang palakasan, abangan mamaya mga update kaugnay dun sa nagmistulang sparring partners sina 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao at ang bumibisitang presidente ng Poland. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ilang minuto matapos na makapag-umpisa ang day 36 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, agad na rin itong naideklara ng maikling break dyan sa trial sa pangunguna ni Presiding Officer Francis Chis Escudero upang konsultahin ang kanyang mga kapwa Senator Chads. Umiling kasi ang House Prosecution Panel ng bahagyang pagbabago sa ipipresentang witness at ito ang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue dahil lang nakatakdang pagpresenta sa original na nakatakdang testigo ay may sakit umano ang abogado na siyang hahawak dito na isang certified public accountant lawyer na si Attorney Erwin Matiba. Gayunman, tinutulan ito ni Attorney Sheila Season, ang lead defense counsel, at sinabing hindi ito fair para naman sa kampo ng respondent. Maliban dito, nasa loob na rin ng Senate Impeachment Court si Attorney Matib nitong nakalipas na araw umano, 7 ng Oktubre. Kaya naman ay nagtataka sila kung bakit ngayong araw kung kailan ito haharap ay liban ang naturang abogado. Narito ang ilang bahagi ng kaganapan kanina dyan sa Senate Impeachment Court.
3: I'm sorry, Your Honor. Our schedule for today is for the BIR witness. And to presume that we will be able to complete our cross-examination only in one day of the BIR witness is actually premature, Your Honor. Because we fully intend and we prepared exhaustively for the cross-examination of the BIR witness, Your Honor.
4: Honorable Redon, who's the handling lawyer again? I'm sorry.
5: Yeah. Attorney Matib, Your Honor.
4: What's his first name?
5: Erwin.
4: Ah, okay. Do we expect Attorney Erwin to still arrive within the day?
5: Well, we will monitor his condition, Your Honor, because obviously illness is not something that any person can actually predict, is it not? So at the moment, we will monitor his state, Your Honor, and if he is a bit well in the afternoon, then maybe we can ask him to arrive to the proceedings.
4: Chair declares a brief recess to consult the Senate judges.
2: Bagyan mga kabombo ng mga kaganapan kaninang umaga dyan sa Senate Impeachment Court. Kinalaunan, nasunod nga ng bahagyang pagkantala ng Day 36 ng impeachment trial, naglabas na ng ruling si Senator Judge at Presiding Officer Chis Escudero. Ayon kay Escudero, naiintindihan niya ang kalagayan ng prosekusyon kasunod rin ang pagkakasakit ng in charge ditong abogado na si Attorney Erwin Matiba. At
6: Nais niya sana na magtakda ng pagpresenta doon sa Bureau of Internal Revenue Witness. Ngunit na nga kung kakayanin umano ay mahabol pa sana itong si Attorney Matib ang trial ngayong araw ho, particular ngayong hapon, at umaasa rin ang korte na magpapatuloy ito. Kung hindi naman maisa sa katuparan ang nasabing mga development, maaari naman anya na ibang abogado ang magpresenta o kaya naman ay maaaring unahin ang forensic expert bago ang witness mula sa Bureau of Internal Revenue. Narito ang ilan pang bahagi ng mga pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero.
4: Pinangahawakan ko yung pagiging opisyal ng korte ni kagagalang-galang na Ridon kaugnay sa kalagayan ni Attorney Irwin na hindi niya mapipresenta yung testigo na BIR. Subalit, kung kakayanin at kung pwede o at kung po pwede at available si Attorney Irwin ipresent na makarating dito, ipresenta si ang BIR sa kahit sa kalagitnaan ng direct examination ng forensic expert, dahil siya naman talaga dapat yung nauna. Subalit, ano man ang mangyari, bumuti man o hindi ang kalagayan ni Attorney Irwin, bukas, bago ang cross-examination ng defense, ng respondent, dapat ipresenta nila si Attorney Irwin man o ibang abogado, ang BIR, bago tayo tumuloy sa direct examination o cross-examination man ng forensic expert ng prosecution. At may panahon naman, dahil may session tayo mamayang hapon, baka mamaya

0: sa day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang naging diskusyon sa huling minutong pag-anunsyo ng pagpapalit ng testigong ipipresenta ng House Prosecution Panel. Sa pagsisimula ng pagdinig, hiniling ni House Prosecutor Representative Redon kung maaaring maunang ipresenta ng kanilang panig ang financial analyst witness na si Alex Cabrera bago ang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. May sakit umano si Counsel for Prosecution Attorney Erwin Matib na magpipresenta sa naturang testigo. Agad itong tinutulan ni Attorney Sheila Sison ng depensa at iginit na hindi patas para sa kanilang panig na asahan silang makapaghanda at makapagsagawa agad ng cross-examination sa bagong testigo. Dagdag pa niya, nakapaghanda ng depensa para sa BIR witness at marami naman umanong miyembro ng prosekusyon ang maaaring magpresenta ng testigo na aniyay nagawa naman ng prosecution panel sa naunang testigo mga naunang testigo na kanilang ipresenta. Ngunit iminungkahi ni Senator Judge Francis Kiko Panghilinan na ituloy muna ang direct examination sa financial expert at isagawa ang cross-examination ng depensa sa hapon o kinabukasan upang hindi masayang ang oras ng korte. Tara, tutupanggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Francis Kiko Panghilinan.
1: May we suggest that to save on time so that we don't have to waste the whole morning, if the prosecution can proceed with the direct examination, after which we can have the cross-examination of the expert witness after our session this afternoon, because we do have a regular session, and then the defense can do the cross-examination either after our session this afternoon or tomorrow morning.
0: Samantala, iba naman ang naging suwestiyon ni Senator Judge Juan Miguel Mig Subiri na mas makatwirang aniyang unahin ang BIR witness bago ang financial analyst. Aniya, mahalagang malaman muna kung may sapat na legal na kita si Vice President Sara Duterte at mga kumpanyang iniuugnay sa kanya at kung nabayaran ang kaukulang buwis bago suriin ang magiging resulta ng financial analyst. O analysis. Dagdag pa ni Subiri, ang BIR ang makakapagbigay ng kinakailangang impormasyon upang matukoy kung ang mga pondong lumitaw sa bank records ay may kaukulang pinagmulan at kung tama ang mga buwis na binayaran. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Juan Miguel Mig Subiri.
2: Isn't it more practical before we listen to the financial analyst who is supposed to tie down everything from beginning to end to listen first to the BIR due to the fact that we have to ascertain that they had income or not? Eh kung nagkaroon sila ng logical income and they paid the taxes for it, then it'll be clearer, right? So that's the logical step forward, I think, Your Honor. Or else we'll be questioning the financial analyst's results without knowing truly the BIR, if they paid their taxes on the transactions that were made.
0: Umapila naman si Senator Judge Vicente Tito Soto III kay Presiding Officer Francis Chis Escudero na kung maaari ay suspindihin na muna ang pagdinig ngayong umaga upang mabigyan ng sapat na oras ang prosecution panel na makapagdesisyon kung may pipresenta nila ang testigo mula sa BIR. Sinang-ayunan ni Soto ang depensa na hindi magiging patas para sa kanila kung hindi masusunod ang listahan ng mga testigo ngayong araw. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng payag ni Senator Judge Vicente Tito Soto III.
3: Wala po bang posibilidad na after the session of the Senate this afternoon, ay either yung abogadong magpipresent, yung prosecutors na magpipresent, ay pwede na, or isa sa mga prosecutors ay mailahad na yung BIR pa rin, ano, this afternoon. At napakarabang oras para mapag-aralan dahil 10:30 na. So, wala po bang posibilidad na ikangay mag-appeal sa inyong ruling na mag-suspend na tayo ngayong umaga? At para hindi nga ikangay, hindi borrowing the word of Attorney Sheila, is it would not look unfair.
0: So, matapos ang mapakinggan ng mga opinyon ng suwestiyon ng mga senator judges, gayon din ang magkabilang panig ng prosecution at defense team, nagdesisyon si Presiding Officer Escudero na magdeklara ng maagang trial recess at bigyan ng pagkakataon ng prosecution na makapagdesisyon kung makakapunta ng Senado si Attorney Matib para maipresenta ang BIR witness o ibang prosecutor ang magpe-

0: presenta dito at kung hindi man ay maagang tatapusin ang pagdinig kung walang magpipresenta sa naturang testigo. Narito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
1: This is what we will do. We shall call an early lunch recess, and when we will be having session at 1, we will call session at 1 o'clock. We will most likely be finished by 2:30 or 2, and we shall be resuming session at 2:30 or 3 because we have to rearrange the tables, after which we will call on the parties again. Kindly tell us, Honorable Redon, if Attorney Irwin is available or not, and if someone else can stand in his stead to present the BIR witness. If Attorney Irwin is not available and you do not wish to present the witness using another counsel, then we will call it, as I said, an early day for today.
2: Okay, Bombog, hello?
0: Yes, Bombo Dennis.
2: So ano na ang final? Dahil may sesyon ang mga senador, paano yung magiging setup nito? Matutupad pa rin ba yung mga sinabi na schedule 2:30 and to proceed? At any update dito kay Attorney Matib? Dahil sabi, magkakaroon ng update yung kampo ng prosecution. As of now, may pinarating na ba dyan sa Senate Impeachment Court na abiso ukol sa kalagayan o development ng kalusugan itong si Attorney Matib?
0: Sa kasalukuyan, Bumbo Dennis, ay matutuloy yung sinabi ni Presiding Officer Escudero, no, na magre-resume itong trial pagkatapos ng pag-a-adjourn ng session mamayang hapon ng 2:30 p.m. o 3 p.m. dahil sabi niya nga ayusin pa ang arrangement ng mga upuan dito sa plenaryo ng Senado. At kanina naman, Bumbo Dennis, paglabas nitong si Representative Jervel Luistro, sinabi niya naman na sinusubukan niya pang kunin ang latest update dito sa kalagayan ni Attorney Matib kung makakapunta ba ito dito sa Senate ngayon at pag-uusapan pa nila kung ano ang kanilang magiging estratehiya mamaya at kung sino ang maaari makapag-presenta dito nga sa BIR witness mamayang hapon pagbalik ng trial. Bombo Dennis.
2: Sige. With that, maraming salamat, Bombo Angelo.
3: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, Basta Radio. Bombo!
2: Karagdagan sa ating mga balita, naniniwala si dating University of De La Salle University College of Law, Attorney Ralph Sarmiento, na mas matibay ang panibagong naging petisyon na kumukustyon sa naunang ruling ng Senate Impeachment Court ukol sa two-thirds vote threshold. Maalala mga kahapo o mga kabombo nitong nakalipas na araw, 7 ng Oktubre, ay inihain ng grupo ni na Senator Robin Hood Robin Padilla at Senator Christopher Lawrence Bongo ang ikaapat na petisyon sa Supreme Court. Ito ay ilang araw lamang mula noong ibinasura ng kataas-taasang hukuman ng tatlong naunang petisyon dalaman sa kawalan ng legal standing na managhain sa naturang argumento at pagiging premature din naman ito. Ayon kay Attorney Sarmiento, mas matibay ngayon ang legal na standing aspect ng mga bagong petisyon kumpara sa tatlong naunang petisyon na na-dismiss. Ang magiging hamon na lamang niya ay kung premature pa ba ang pagresolba sa usapin o kaya naman ay panahon na ito para sa pagpapasya ng Supreme Court. Sa kabila nito ay hindi patiyak anya kung kikilalanin ang kataas-taasang hukuman ang legal standing ng ilang senador na naghain ng petisyon kaugnay ng voting threshold na yan. Samantala, kampante naman si Constitutional Law Professor at book writer Attorney Jennifer Reyes na mayroon ng sapat na ebidensya upang tuluyang ma-convict si Vice President Sara Duterte na sumasailalim ngayon sa impeachment trial. Ayon sa abogado, nakapagpresenta na ang House Prosecution Panel ng sapat na ebidensya upang patunayan lahat ng mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo. Sapat na rin niya ito para kumpirmahin na kagawa ng ilang impeachable offense ang vice presidente. Tinutukoy ng law professor ang mga pinakamalaga na punto ng prosekusyon para naman patunayan ang umano'y pagkakasala ng pangalawang pangulo tulad ng pagpasok sa ilang mga negosyo habang siya ay vice presidente na tahasang ipinagbabawal sa batas, pati na ang pagpasok ng daan-daang milyong piso sa kanyang mga bank accounts, hindi maayos na paggamit ng confidential at intelligence funds at ang naging pagbabanta umano nito sa testimonya ng mga testigo hanggang sa mga dokumento na nagpapatunay ng mga aligasyon. Sa kabilang banda ay bumuwelta rin ang naturang abogado sa mga supporter na ayaw umanong tanggapin ang solidong presentasyon ng House panel sa mga nalikom na ebidensya at mga testigo. Gayun pa nito, kung pagkatapos ng mga serye ng presentasyon ay nagbubulag-bulagan pa rin ang ilang grupo, tiyak na pinipilit na lamang umano na hindi tanggapin ang ebidensya at katotohanan para lamang masuportahan ang nasasakdal na pangalawang pangulo ng bansa. Papatayo ng mga karagdagang update, mga kabombo, ang kampo ng prosekusyon ay nag-aalala din dito sa kalagayan ng kanilang CPA lawyer, ngunit naghahanap ng ilang options kaugnay doon sa pagpresenta sa testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Anneli Soberano.
4: Bombo Dennis, naantala ang pagdinig sa impeachment trial ni BP Sara matapos ipaalam ng House Prosecution na may sakit itong si Attorney Erwin Matid na nakatakdang magharap sa witness mula sa Bureau of Internal Revenue. Sa pagsisimula ng Day 36, hiniling ni House Prosecutor Representative Terry Ridon na mauna munang iharap ang financial analyst na si Alexander Cabrera habang hinihintay kung makakadalo si Attorney Matid sa hapon. Umani naman ito ng pagtutol mula sa lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison na nagsabing hindi dapat ang depensa na mag-adjust dahil sa kawalan ng prosecution lawyer. Pero ayon kay Sison, may 13 prosecutors naman na maaaring umalili kay Attorney Matid. Samantala, inimungkahin ni Senator Judge Bam Aquino na ipagpapatuloy ang pagdinig mamayang alas 2 ng hapon upang mabigyan ng oras ang prosecution na maghanda ng kapalit na abogado para sa BIR witness. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, pag-uusapan pa ng prosecution kung ano ang magiging latad nila. Ayon sa labamang babatas, aalamin nila ang kondisyon ni Attorney Matid. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro.
5: That we were informed that he is not well and I need to get in touch with him to see the possibility of proceeding to the presentation.
6: How serious po yung condition niya?
7: Kasi yung unwell from being suffering from all the way down to
5: prostate. Yes, and that is why I want to get in touch with him, you know, to clear things out. Kung kaya ba niya often.
6: If not, may pwede bang mag-substitute?
5: Pag-uusapan namin sa team because apparently PIR testimony will be very, very technical, no? At in all fairness kay Attorney Erwin, he is a CPA lawyer. And we believe that he is the one in the best position to do the presentation of this witness.
7: Is he an attorney?
5: We will discuss. We will discuss.
6: Sir, lang po ba yung inassign ng prosecutor even during your preparation to handle the BIR witness?
5: We will discuss first, no? And then we will perhaps share to you what we will do for this afternoon.
4: Inihayag pa ni Luis Ron na pagkatapos ang kanilang pulong ngayong tanghali, bibigyan nito ng update ang media kung anong magiging latag ng kanilang presentasyon mamaya. Muli, si Representative Jervil Luistro.
5: I cannot tell kung nasa hospital o wala because even I was surprised about the change in the supposed presentation, no? Kaya pag-usapan muna namin, we will call Attorney Erwin also and share kung ano man magiging adjustment which the prosecution will be coming up.
4: Samantala, pinasinungalingan naman ni Attorney Benjamin Tolosa, ang lead prosecution spokesperson o ang legal spokesperson ng prosecution, ang alegasyon ng depensa na hindi handa ang prosecution sa kanilang testigo. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
8: Rinig natin ang mga statements kanina na mukhang pinapahiwatig ng defense, no, na hindi handa ang prosecution today at na ilalagay sila sa alanganin, no, dun sa request na unahin muna natin yung expert witness, no, na forensic analyst. Una-una, kailangan namin klaruhin na maliwanag dalawang testigo ang nakahanda na isa lang ngayong araw ng prosecution. Ang BIR representative, pati itong forensic analyst. No? At magmula pa last week, no, aware na ang prosecute, ang defense, na itong dalawang testigo ang nakaschedule na maisalang today.

0: hanggang bukas, no? At itong forensic or itong expert report, no? Or tinatawag nilang Cabrera report, na tanggap na ito ng defense noong Sabado pa. So hindi tama na papalabasin natin dito na naging surprise witness ito, hindi sila nabigyan ng tamang abiso at nagkakagulatan, no? Matagal na nilang alam.
1: Si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano, Basta Radio, Bombo.
2: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Naniniwala ang batikang banker at ekonomista na si Michael Ricafort na malaki pa rin ang tsansa ng Pilipinas na makabawi sa kabila ng naranasang pagbilis ng inflation dito sa ating bansa. Ayon kay Ricafort, malaki pa ang fighting chance ng Pilipinas na makabawi at kontrolin ang pagbilis ng inflation rate na pangunahing resulta ng tensyon sa gitnang silangan na ilang buwan nang nangyayari. Paliwanag pa ng banker, ang naturang gyera ay nagresulta na sa halos walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at labis na pagtaas sa presyo ng mga bilihin, pagkain at serbisyo. Tinukoy pa ng ekonomista ang anyay kapansin-pansin na hakbang ng pamahalaan upang tuluyan na niya malis ang fuel dependence ng ating bansa. Bagaman hindi agad mararamdaman ang magiging malaking tulong ng naturang hakbang, magkakaroon pa rin ng pangmatagalang epekto ito para naman sa lahat kaugnay ng mga adjustment. Pangunahin dito mga kabombo, ang unti-unting transition ng ating bansa sa clean energy tulad ng solar, hydrothermal, pati na yung offshore wind at mga kahalintulad ho nito na renewable energy sources, pati na pagpapatayo ng nuclear energy facilities at transition sa electric vehicle. Bago na tayo ng mga karagdagang update mga kabombo sa mga aktibidad ng Department of Public Works and Highways sapagkat muli hong nanguna sa inspeksyon ang opisyal mula ho sa Public Works Department. Mamaya ho yan, mga kabombo at mga Costar Nation, sa ating tuloy-tuloy na balitaan. Samantala, naitala ang isang insidente ng fish kill o yung paglutang ng mga isda dyan sa mga baybayin ng Udyongan sa Romblon at sinisisi ho ng Municipal Agriculture Office doon sa matinding init ng panahon at pagtaas ng temperatura ng tubig dagat dulot pa rin ng El Nino phenomenon. Ayon kay Dali Jen Florendo ng Udyongan Municipal Agriculture Office, batay doon sa kanilang nakalap na impormasyon ng ahensya, ay mayroon na kabilang sa mga naapektuhang lugar yung barangay Kanduyong at ilang bahagi ng barangay Libertad at Gabawan. Paliwanag ng mga opisyal ay madaling maapektuhan yung mga isda at iba pa mga marine organism at umiinit kasi yung mababaw na bahagi ng dagat lalo na tuwing katanghalian kung kailan nagkakaroon naman ng low tide at direktang nasisikatan ng araw ang tubig. Dahil naman sa abnormal na init na ito ay napipilitan ng mga isda na lumayo doon sa dalampasigan kaya kailangan na pumalaot ng mas malayo ng maliliit na mga isda upang makahuli ng kanilang mga kinakailangang produkto. Nanganganib na maapektuhan ng patuloy na tagtuyot ang mahigit 2,000 rehistradong mga isda at humigit kumulang sa 50 tagapamahala ng fish pond sa naturang bayan. Kaya naman ay pinag-iingat at pinagbabantay ng Municipal Agriculture Office ang mga residente dun sa kanilang baybayin habang nananatili naman na mataas ang temperatura sa rehiyon ng Mimaropa upang hindi ho maapektuhang lubos at kung sakaliman ay makagawa ng kaukulang hakbang sa pagtugon dito sa naturang sitwasyon. Samantala, mga kabombo, yung pagtukoy bilang fugitive from justice dito kay Representative Libiste ay nananatili at ang Department of Justice ay may panawagan naman sa naturang mambabatas. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Grant Hilario.
3: Itinuturing na ngayon ng National Bureau of Investigation na NBI bilang fugitive from justice si Batangas First District Representative Leandro Leviste. Sa panayam kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, kanya sinabi na considered as fugitive from justice na ang naturang mambabatas. Ito ang niya'y buhat ng hindi pa naaresto o miski voluntaryong sumusuko si Representative Leviste at nananatiling at large sa mga otoridad. Magugunit ang ipinapa-aresto na siya ng Makati Regional Trial Court Branch 235 alinsunod sa inisyo nitong warrant of arrest ipinadala sa mga law enforcement agencies ng bansa. Kaya't bunso nito'y ayon kay NBI o National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, patuloy sila makikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs o DFA at House of Representatives. Ito anya'y upang asikasuhin ang posibleng pagkansela sa pasaporte ni Representative Leviste, kanselasyon ng kanyang travel authority sa Kamara at pagbabantay sa eksaktong lokasyon ng akusado.
4: Si Leviste is still considered at large. Wala pang jurisdiction yung court sa kanya, no? Until such time na voluntary mag-surrender siya or ma-aresto siya ng law enforcement. Well, considered na you're punitive from justice kasi hinahanap ka ng korte, may warrant to pares na binigay sa iyo. That's why we will continue to coordinate with Bureau of Immigration, with DFA, and of course with the House of Representatives. DFA, the possibility of canceling the passport sa House of Representatives, canceling his travel authority, dahil may travel authority, with Bureau of Immigration so that we can have an exact location kung saan ba talaga siya.
3: Ang kaliyam naman ng Department of Justice na sa Secretary Attorney Frederick A. Vida ay may panawagan at mensahe para sa naturang mambabatas. Kanyang hinimok ang akusado na respetuhin at sundin na lamang ang kautusan ng hukuman bilang paggalang sa batas at kapangyarihan ng korte.
5: Yes, actually, it's not, it's more for to respect the jurisdiction of the courts. Kasi pag hindi tayo sumunod sa utos ng korte, ang binabastos natin yung sistema. I know he has been advocating certain reforms. And advocating reform is not violating the law, di ba? So, ang batas natin, pag may arrest warrant, respetuhin natin at igalang natin ang kapangyarihan ng korte. So ang panawagan ko bilang Secretary of Justice, hindi lang para sa kanya, lalo na sa kanya. Kasi may arrest warrant, sundin natin ang kautusan ng korte.
3: Si Representative Leandro Leviste ay inisyo ng warrant of arrest dahil sa kinakarap na kasong paglabag sa batas na Public Service Act. Nag-ugat ang kaso matapos matukoy na sinadyang dito pa rin ng solar para sa Bayan Corporation ang obligasyon nitong nakasaad sa prangkisang ipinangkaloob ng lehislatura.
6: Ito po si Bombo Grant Hilario, Basta Radyo, Bombo!
2: Dugtungan natin mga kabombo ng mga karagdagan pang balita, pero ito'y ibang usapin naman sapagkat si Public Works Secretary Dizon ay pinabulaanan yung pagbabalik bilang Transportation Secretary. Init na tuloy ang kanyang trabaho sa Department of Public Works and Highways. Yan at iba pang mga balita ating tunghayan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner.
7: Pinabulaanan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang kumakalat na ulat na muli siyang magiging kalihim ng Department of Transportation. Lumabas sa mga ulat na magkakaroon umano ng position swap sina Dizon at kasalukuyang Acting Department Transportation Secretary Giovanni Lopez. Iniuugnay naman ng sinasabing pagbabago sa gabinete ang umano'y koneksyon ni Dizon kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero ayon kay Dizon, fake news ang naturang ulat at wala siyang natatanggap na impormasyon tungkol sa sinasabing pagpapalit ng pwesto. Sinabi rin ni Dizon na handa siyang maglingkod sa anumang posisyong ipagkatiwala sa kanya ng pamahalaan at iginiit na patuloy ang kanyang trabaho. Si Dizon ay dati na rin nagsilbing kalihim ng Department of Transportation bago italaga bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon.
8: Kayo naman, puro kayo chismis eh. Hindi totoo yan. Kayo naman.
9: Hindi totoo yan.
8: Pilipinas to eh. Sa Pilipinas, araw-araw may chismis. Basta tayo, trabaho yan tayo. Diba? Trabaho yan tayo. Kami ni Mayor. Kahit saan kami, trabaho lang kami. Pero hindi totoo yun. Huwag kayo maniwaga.
7: Sa Samantala, sa iba pang balita naman, muling sinilip ngayong araw ni Dizon kasama si Valenzuela Mayor Watch Gatchalian ang progreso nga doon sa pagsasayos sa lubak-lubak na Mason Road. Ayon kay Dizon, nasa 35% na ang completion ng rehabilitasyon o katumbas yan ng mahigit 1 kilometro na kalsada na maaari nang gamitin ng mga motorista. Inaayos at pinapalawak din ang mga inlet at drainage system para mas maging maayos ang daloy ng tubig na katulad na isinasagawa na drainage improvement sa EDSA. Target ng ahensya na matapos ang buong rehabilitasyon ng Maison Road bago ang Pasko. Muli ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Tison.
10: In less than 2 months, nasa 35% accomplishment na tayo. In less than 2 months, ha? Hindi pa tayo nagsisimula na nandito tayo noon. Pero kita nyo naman, may gitis 1 kilometro na yung nasa sementohan. And kahit kausapin nyo sinong mga dumadaan dito, I'm sure magpapasalamat sila kay me.
11: Ito si Bombo Isakotoner, Bas Radio, Bombo!
12: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radio Philippines.
13: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
12: Best News Program, Bombo Network News.
13: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radio Cebu.
12: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo.
13: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
12: Best Counseling Program, ang pamilya karon ng Bombo Radio Bacolod.
13: Kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan.
12: Best Drama Program, Saming Tibiyag ng Bombo Radio Vegan.
13: Best Business News, Coffee for Peace ng Bombo Radio Philippines.
12: Best Entertainment Program, It's All for You in the Morning ng Star FM Bacolod.
13: Best News Feature, Virgin Swell of Manawag, Where Faith Finds Healing ng Bombo Radio Dagupan.
12: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radio at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
13: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
12: Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
14: Bas Paradio Bombo!
15: Bombo International News.
2: Madamdaming ginunita ng Israel ang 3rd taon ng anibersaryo ng pag-atake ng Hamas sa mga Israeli dyan sa isang komunidad sa bahagi po ng kanilang bansa. Kumalala mga kabombo, umaga noong Oktubre 7 noong 2023 nang sinimula ng Hamas ang pag-atake sa Israeli community sa Gaza na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 1,200 individuals at pagka-hostage ng nasa mahigit 200 na iba pa. 3 taon mula noong nangyari ang nasabing insidente at pag-atake ay nagsagawa ang Israel government ng ilang serye ng seremonya at memorial para naman sa lugar kung saan naganap ang madugong pag-atake. Nagsimula rito sa isang national moment of silence sa mismong oras na nagsimula ang pag-atake ng mga grupo na armado patungo doon sa kanilang teritoryo at pangunahing isinagawa doon sa Nova Festival site sa Rainforest kung saan ho ay umabot sa 370 individual at walang natukoy na mga agad na pinaslang ngunit karamihan po ay kalaunan nasawi rin pati na yung mga bihag. Nagkaroon din mga kabombo ng serye ng protesta sa kabuuang 400 lokasyon kaugnay ng insidente. Sa naging mensahe ni Israeli President Isaac Herzog ay hinimok niya ang mga Israeli na huwag kalimutan ang ginawa ng mga Hamas at ang buhay na mga nawala kaugnay ng pag-atake. Pinuri niya ang mga survivors sa kanilang katatagan sa gitna ng kanilang pagnanais na maka-move on mula sa sakit na dinala at iniwan ng pag-atake ng Hamas. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Ang Department of Agriculture ay sinusulong ang mga pangunahing concerns dyan sa paglalaan ng budget. At ito naman ay sinusugan ng budget committee sa House of Representatives, lalo na may banta ng Super El Nino dito sa Pilipinas. Alamin natin ang iba pang update mula kay Bombo Cindy Grida.
16: Bombo Dennis, isinusulong nga ng House Committee on Agriculture na maitaas ang budget ng Department of Education. Ito ay kasunod ng banta ng patuloy na umiiral na El Nino at iba pang suliranin sa sektor. Kakatapos lamang matalakay ang usaping ito sa Budget and Review Subcommittee ng Mababang Kapulungan. Dagdag pa sa ikuninsidera sa inisyatibong ito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Isa kasi ito sa mga pangunahing gastusin at inaasahan ng mga magsasaka at mangingisda sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. So, sa usapin naman ng food security, inihayag ni Committee Chairperson Representative Mark Enverga na nakaantabay ang National Rice Program ng pamahalaan. Layunin itong alalayan ang mga apektadong mamamayan at iyaking sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Kasama din sa hakbang ang pagsiguro na magpapatuloy ang pamimigay ng fertilizer assistance sa mga magsasaka. Mahalaga ito upang makabawi ang sektor mula sa mga nalugi nitong pananim at mapataas muli ang level ng produksyon. Naglaan din ang pondo para sa pagpapatuyo ng mga cold storage facility. Ito ay upang mapangalagaan ang mga ani ngayong tag-init, partikular ang mga high-value crop na mabilis mabulok at masira sa mataas na temperatura. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Committee on Agriculture and Food Chairman Representative Mark Enverga.
17: Well, Sir Dennis, marami at kalat-kalat nga po sa iba't ibang mga sektor ng agrikultura yung budget nga po natin. Siguro, mabanggit ko na lang siguro Sir Dennis dito sa ating National Rice Program, syempre kahit papano yung fertilizer ay napakahalaga pa rin. Para nga po may pag-asa pa rin tayo na makahabol po dun sa mga magiging losses po natin sa production. Gayun din po ay meron din po tayong mga budget for cold storages. Ito nga po ay dahil nga po sa kainitan, magiging kainitan ng panahon, magiging mataas po yung mga spoilage ng mga ibang mga crops po natin. So, meron din po tayo nakaabang dun sa mga iba't ibang mga high-value crops na makakatulong nga po itong mga cold storages facilities po natin dito.
16: Bukod sa pagkain, kinikilala rin ng komite ang banta ng kakulangan sa tubig dahil sa matinding tagtuyot. Kaugnay nito, isinusulong nila ang mas malawak na paglalagay ng solar pump irrigation system sa mga sakahan. Pagtutuunan din ng pansin ang mabilisang rehabilitasyon ng mga umiiral ng irrigation system. Ayon sa komite, mas mabilis at mas practical na gawin ang restoration sa mga low-lying food irrigation kaysa sa pagtatayo ng mga bagong pasilidad para agad na mapalakas ang daloy ng tubig. Binigyang halaga rin sa talakayan ang sektor ng livestock. Kabilang dito ang paglalaan ng tulong sa animal industry gamit ang nasa 15 billion pesos Animal Competitiveness Enhancement Fund para sa modernization and repopulation ng livestock at poultry. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Committee on Agriculture and Food Chairman Representative Mark Enverga.
17: Siyempre, dito nga po ay kinilala po natin yung malaking pangangailangan pa rin ng Department of Agriculture na kung saan, siyempre, dahil nga sa kakulangan o magiging kawalan ng tubig, depende sa mga darating na buwan, yung mga solar pump irrigation, kasing surface water, hindi na natin maasahan. So, mahalaga po ay meron po tayo mga solar pump irrigation systems. So, yun nga po, nadagdag nga po natin yun dun sa ating Barsi recommendations na kinatutuwa ko naman na pinagbigyan. Bukod po dito, sa solar pump irrigation, yung NIA, may karagdagang pondo rin tayong nailaan, paukol nga dito sa ating mga solar pump irrigation systems. At syempre, dinagdagan din po natin, Sir Dennis, dito sa bahagi ng NIA, yung restoration, sapagkat marami po tayong mga irrigation systems na siguro low-lying fruit ang tawag natin dito, yung mas madaling magawa, mas mabilis kaysa sa new construction, na para po mas madali kaagad yung sa mga existing service areas ay mas mapalakas po natin yung daloy ng tubig po rito.
16: Ito si Bombo Cindy Grida, Basta Radyo Bombo.
18: Bombo Sports News.
2: Kabombo at mga Kastar Nation, nagmistulang training ni 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao ang natunghayan at ang kanyang sparring partner, ang Pangulo ng Poland na bumibisita dito sa Pilipinas. Alamin natin ang iba pang update niyan sa ulat ni Bombo JM Solomon.
18: Bombo Dennis, nagkaroon ng kakaibang boxing training sina dating world champion Manny Pacquiao at Polish President Karol Nawrocki kasabay ng 5 araw na official visit ng leader ng Poland sa Pilipinas. Ibinahagi ito ni Pacquiao sa kanyang social media account ang mga kuhang larawan o video ng kanilang pagsasanay kung saan makikitang sumalang sa ring si Nawrocki at nagsagawa ng ilang boxing drills at meet work kasama ang dating 8th Division World Champion. Ayon naman kay Pacquiao, isang karangalan para sa kanya ang makapag-training kasama si Nawrocki na kilala rin sa kanyang pagkahilig sa boxing. Kaugnay niyan, panoorin natin ang ilang tagpo sa naging boxing training ni na dating world champion Manny Pacquiao at President Karol Nawrocki. Nagpabot naman ang pasasalamat si President Nawrocki sa pambihirang pagkakataon na makasama sa ring at makapag-sparring sa tanging 8th Division kampiyon sa kasaysayan ng daigdig. At narito naman, pakinggan at panoorin natin ang naging pag-uusap ni President Karol Nawrocki at dating world champion Manny Pacquiao kasunod ng pagbibigay ng token of appreciation ng Polish leader sa dating world champion.
19: Those gloves, all my first presidential visit in Philippines.
20: Wow.
19: And I decided to give you from here, not from box, wow, because those are really original. And
20: wow. Thank you. Wow.
19: Thank
20: you.
19: So those are gloves with the history.
20: Yeah? Yes.
19: Thank you.
20: Thank you.
19: Thank you.
20: Thank you. Thank you. Thank you.
18: Umani ng positibong reaksyon mula sa mga tagahanga at netizen ang naturang pagkikita dahil sa ipinakitang galing at pagkakaibigan ng dalawa sa pamamagitan ng sports diplomacy. Ito si Bombo JM Solomon, Basta Radyo, Bombo!
2: Sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo, may babala ang State Weather Bureau na banta ng serye ng mabibigat na naman ang mga pag-ulan ngayong araw, 8 Oktubre, kasabay ng inilabas nitong thunderstorm advisory at iyan ay saklaw ang maraming lugar. Kinabibilangan ito ng malaking bahagi ng Metro Manila, Bataan, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon Province at mga karatig na lugar. Ang naturang mga parte ng ating bansa ay nasasaklawan ng National Capital Region pati na Central Luzon at Calabar Zone Region. Pati iyong mga karatig na lugar ay saklaw din ng naturang alerto. Ayon pa sa mga eksperto, posibleng makaranas ng malakas ng mga pagbuhos ng ulan ang nasabing mga lugar kasama na ang pagkidlat at pagkulog na maaari ding maranasan. Posible na magtagal ito ng 2 oras o higit pa. Dahil nga dyan ay pinag-iingat ang publiko sa posibilidad ng mga pagbaha lalo na sa mabababang lugar o yung mga dati na ho nga nakakaranas ng kahalintulad ng mga pagbaha sa mga nakalipas na pagkakataon. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha na tayo ng mga karagdagan report mula sa ating mga himpilan. Ang Philippine Red Cross ay hinikayat ang publiko na suportahan ang Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. May ulat ang Bombo Radio Rojas.
21: Hinihikayat ng Philippine Red Cross Coffee Chapter ang publiko na makibahagi sa gaganaping Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain, sa Nobyembre 14, 2026. Gaganapin ang nasabing aktibidad na isabay-sabay sa 25K cities sa buong bansa kung saan Sir Sito fully digitalized sa AM at FM radio station ang makikilahoka. Sa Capiz naman, isasagawa ito sa SM City Rojas sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Raimonda Martinez, administrator ng Philippine Red Cross Capiz Chapter, ibinahagi nito ang mga mahalagang paalala para sa mga nagnanais na mag-donate ng dugo, kabilang na ang mga kinakailangang kondisyon at dapat gawin bago ang pag-donate. Ayon kay Martinez, maaaring mag-donate ng dugo ang mga individual na nasa edad 18 hanggang 60 anyos, habang kinakailangan naman ng pahintulot na magulang para sa mga nasa edad 16 hanggang 17 years old. Dapat ding may sapat na timbang at nasa maayos na kalagayan ng kalusugan ang mga donor. Hindi naman pinapayagang mag-donate ang mga may ilang medical na kondisyon kasalukuyang umiinom ng ilang gamot, kamay kailan lamang nagpatotoo body piercing, umiinom ng alcohol o gumagamit ng droga, at mga buntis o kakapanganak pa lamang. Dagdag pa ni Martinez, ang pag-donate ng dugo ay isang paraan upang makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan.
0: Mga kabumbok at ka-Star Nation, inimbitahan ko kayo na mag-donate sa dugo sa 2026 Dugong Bombo. Ang pag-donate sa dugo ang importante na makatulong at makadugtong ng maraming buhay, hindi lang dito sa atin sa probinsya ng Capiz, sa buong Pilipinas. Kaya inimbitahan namin kayo na pumunta at magtulong-tulong tayo para makasanib tayo ng maraming dugo para sa ating mga mamamayan.
21: Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali, Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, yung state of calamity posible na raw ideklara sa buong lalawigan ng Iloilo dahil sa lumalalang infestation sa higit 10,000 hektarya ng tubuhan. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo.
1: May posibilidad na isailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Iloilo dahil sa pinsalang dulot ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Ito ay kasunod ng pagsasailalim sa state of calamity ng Pasig City, Dueñas at San Enrique dahil sa infestation ng RSSI, habang inaasahan ding gagawa ng kaparehong deklarasyon ang bayan ng Anilaw. Sa panayam ng Bombo Radio kay Acting Provincial Agriculturist Heron Magbanwa, sinabi nitong umabot na sa 10,400 na hectares ang napinsala ng RSSI, kung saan nasa 9,400 na magsasaka ang apektado. Ayon kay Magbanwa, batay sa mga panuntunan sa pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya, kinakailangang 2 o higit pang bayan ang maisailalim sa naturang estado. Gayunman, nilinaw ni Magbanwa na nakadepende pa rin ang deklarasyon sa magiging assessment ng provincial government ng Iloilo.
22: Total na damage ng area is mga 10,400 hectares. Total area damage accumulated with around 9,400 kafanga farmers affected, no? Ang SRA would be the official report sa Provincial Agriculture Office. We would like to update the report as frequent as possible.
1: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Chermay Colomeda Marcon, Basta Radio, Bombo!
2: Sa atin pong dagdag ng mga balita, ang Task Force Super El Nino bubuoy naman dyan sa Cagayan Valley upang paghandaan ang epekto ng tagtuyot doon sa kanilang probinsya. May balita ang Bombo Radio Tugigaraw.
23: Bubuo ang pamahalang panalawigan ng Cagayan ng Super El Nino Task Force para pangasiwaan ang paghahanda sa inaasahang matinding tagtuyot sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Roweli Rapsing, tututukan nito ang supply ng tubig, agrikultura, food security, kalusugan at panganib ng grass at forest fire. Batay sa datos, na higit 65,000 hektarya ng lupang sakahan ang posibleng maapektuhan, kaya isinusulong ang paggamit ng climate resilient na binhi at mahigpit na pagbabantay sa presyo ng bigas. Dagdag pa ni Rapsing, humiling na rin sila ng pagpapahaba ng state of calamity upang magamit ang natitirang pondo para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang apektadong mamamayan.
24: Next week, magpapatawag na tayo, no, mga kung anong sino yung mga miyembro ng super i-file ngayon na task force natin. Yung inulat nung built-up pa lamang is already 65,000 hectares. Almost entirely yung buong probinsya natin. Dahil ang karamihan, halos lahat ng bayan natin ay may mga highland. At itong mga highlands natin ay mga rain-fed irrigation stock. So sila yung pinaka-vulnerable talaga natin.
23: Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, yung Federation of Pre-Farmers ay kinikwestiyon at tinawag na huli na yung mga paghahanda ng pamahalaan para sa epekto ng Super El Nino. Alamin natin ang update mula naman sa Bombo Radio Dagupan.
3: Kinwestiyon ng Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor ang paghanda ng pamahalaan para sa epekto ng El Nino na ani ay nahuli na at hindi sapat upang tugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan, sinabi ni Montemayor na kinakailangang kumilos agad ang pamahalaan dahil marami ng lugar sa bansa ang nakararanas ng matinding epekto ng tagtuyot at matinding init. Ayon sa kanya, kabilang sa pangunahing problema ang kakulangan sa pondong inilalaan para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Sinabi ni Montemayor na nasa 6.2 billion pesos ang pondong inilabas ng Department of Budget and Management para sa Department of Agriculture bilang bahagi ng tugon sa El Nino. Gagamitin umano ang pondo para sa fertilizer subsidy, fuel subsidy para sa mga kagamitang pang-agrikultura, cash assistance para sa mga benepisyaryo at ayuda para sa mga truck at van operator na naghahatid ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan. Gayunpaman, iginiit ni Montemayor na maliit pa rin ang saklaw ng naturang programa. Ayon sa kanya, tinatayang 300,000 magsasaka at mangingisda lamang ang kabilang sa unang benepisyaryo ng programa, isang maliit na bahagi kumpara sa milyon-milyong Pilipino na umaasa sa agrikultura at pangisdaan. Dagdag pa niya na katuon ang ayuda sa mga lugar na may potensyal na mapagkukunan ng tubig, partikular sa mga lugar na may kakayahang magpatuloy sa irigasyon. Samantala, sinabi pa ni Montemayor na ang tinatayang 45 hanggang 46 billion pesos na karagdagang pondo na binanggit ng Agriculture Secretary para sa El Nino response ay hindi pa rin agad maaasahan.
4: Po kami sa Federation of Prepers na sangguni at makipag-ugnay ng mahigpitan sa ating pong mga otoridad, especially po yung ating mga local governments at saka yung pambansang natin, pamahalaan, principally Department of Culture, para maging up-to-date tayo.
3: Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat, Basta Radio, Bombo!
2: United People's Initiative, hinimok ang kampo ng depensa dyan sa impeachment trial na mag-walk out na lang. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio, Cagayan de Oro.
5: Hinikayat ni United People's Initiative Secretary General Captain Ray Valeros ang kampo ng depensa na mag-walk out sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at dumulog na sa Korte Suprema dahil sa malinaw na pattern na paggamit ng tanim na testigo ng prosecution. Isa na rito ang pagkwestiyon ni Valeros sa kredibilidad ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na umano'y may kinakaharap ng maraming kaso at sinusuportahan pa raw ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ipinahayag ni Valeros na isinangguni na sa NBI ang usapin para sa investigasyon at kung kukunin bilang witness si Gracioso, ang hakbang na ito ay patunay ng seryosong pangamba sa hustisya at integridad ng proseso.
6: Makakasurvive siya dahil alam niya sa sarili niya, alam ng defense team, na kung meron mong pagkakamali, hindi yan paraan para ikulong siya. Dahil dumaan yan sa tamang proseso . May mga taong involved na nag-aproba, hindi lang si VP Sara. Ngayon, kung siya ay makakaligtas, yes, definitely. Pero kung babaliin nila ang konstitusyon at kakatigan sila ng Supreme Court, definitely makukulong si VP Sara. Kaya ang huling sandigan natin yung Supreme Court. At meron pa tayong pinakahuling sandigan. Yung mga tahimik na ating mga military na hindi nagsasalita, Hindi lahat dyan is campaign sa gobyerno. Yung mga kapulisan natin na hindi nagsasalita, hindi lahat dyan campaign sa gobyerno. Alam nila ang nangyayari. Lalo na yung mga general natin, both sa PNP and AFP, they will not become a general for nothing.
7: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ako si Bombo N. Celeste, Basta Radio, Bombo!
2: Tapos natin balita mga kabombo, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi raw batid yung mga nagiging takbo ng mga kinakaharap na usapin ni Vice President Sara Duterte. May nakalap na impormasyon ng Star FM Davao.
8: Hindi umano sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kasalukuyang kinakaharap niya kabilang ang impeachment case laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, tumawag sa kanya kamakailan si FPRRD at nangamusta. Sinabi umano ng dating Pangulo na nangangamusta lang ito. Sa kanilang pag-uusap, sinabi rin ng Vice Presidente na hindi niya ibinahagi sa kanyang ama ang tungkol sa impeachment at iba pang isyong kinakaharap niya. Dahil anya, politika lamang ang mga nangyayari. Sa halip, sinabi ni Duterte kay FPRRD na bibisita siya sa dahig sa mga itinakda niyang petsa.
9: Hindi ko sinasabi kung ano yung nangyayari sa akin. Actually, wala na nangyayari sa akin. Politika lang naman lahat ang nangyayari. Sinabi ko lang sa kanya na ano, may bisita ako sa mga dates. Okay lang ko sa'yo. Baka may preferred din ang dates na may bisita ako. Sabi niya, sige, okay na yan yung mga dates na sinabi ko.
8: Samantala, nagpapatuloy ang kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court kaugnay ng mga kasong crimes against humanity. Nananatili siyang nakadetene sa The Hague habang nagpapatuloy ang mga proseso ng korte. Nakatakda naman ang kanyang paglilitis sa darating na Nobyembre at 30 ng kasalukuyang taon.
7: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Davao City, ito si Star DJ Ja, Basta Radyo. Bombo!
10: Bombo Sports News!
2: Nakabombo sa mga dagdag natin balita, yung 18 anyos na Filipino Pride ay humakot dahil nga medalya sa katatapos lamang ho na nilaukan nitong International Open Taekwondo na labanan ay dinauso dyan sa Indonesia. May update dyan ng Star FM Dagupan!
11: Nakasungkit ng hindi lamang isa kundi tatlong medalya ang 18 anyos na Filipino Pride na si Elcanor Mangusan Jr. sa katatapos lamang na Pugnator International Open Taekwondo Grand Slam Youth Championship na ginanap sa Maybanten, Indonesia. Nasungkit ni Mangusan ang gold medal sa Men's Senior Individual Pumsay at isa pang gold medal sa Virtual Taekwondo habang nakamit naman ang silver medal sa Speed Kicking. Sa naging panayam ng Story FM, dagupan kay Mangusan, ibinahagi nito ang kanyang nararamdaman matapos maiuwi ang tatlong medalya mula sa nasabing kompetisyon.
25: Amazing pa rin kasi nakakuha ko ulit ng ginto. So, very very happy about that kasi worth it yung trainings ko talaga.
11: Ang kanyang tagumpay ay patunay ng kanyang sipag, tiyaga, disiplina at dedikasyon sa larangan ng Taekwondo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang atletang Pilipino na patuloy na mangarap at magsikap upang magtagumpay. Iyan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Allen. Basta Radyo, Bombo!
2: Patuloy na tumutok sa mga balita at impormasyon, hatid ng Bombo Radio Philippines. Maring tunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Northern Luzon Region, mga kabombo at mga Star Nation, masusubaybayan ang ating mga himpilan na maaari po niyong mapakinggan at mapanood. Unahin natin dyan sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Samantala, sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Doon naman sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Samantala sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Sa iba pang dako ng Luzon, mga kabombo, dyan sa Cagayan Valley Region, nariyan ang Bombo Radio Tuguegarao. Samantala, sa Ilocos Norte, Bombo Radio Lawag. Sa Ilocos Sur, Bombo Radio Vigan. At sa probinsya ng La Union, Bombo Radio La Union. Sa lalawigan ng Camarines Sur at mga karatig na lugar, Bombo Radio Naga.

Mga kabombot, mga ka-Star Nation, meron na lamang ho tayong natitirang 78 araw bago ang Pasko. Yan, naggalipo na ng mga balita sa Bombo Network News. Noontime edition ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapakinggan at mapapanood ang susunod na Bombo Network News mamayang ika-6 ng gabi hanggang ika-7 ng gabi. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines. Mas Radio, Bombo!

0: Kasama ng musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Alas na!

0: ng Senate Impeachment Court ukol sa two-third vote threshold, kung saan nagdesisyon noon ang korte na ang ibibilang lamang na final verdict ay ang boto ng mga senator judges na nakakasali sa ubuusad ng proceedings. Senaturang Butuhan ay pumanig si Villar sa mayorya at sumama sa senaturang Black sa kabila ng tuluyang pagalis noon ng minority senator sa courtroom. Kasabay ng paglipat ni Villar sa mayorya ay tuluyan din siyang itinalaga bilang chairperson ng Senate Committee on Public Works at naitalaga din siya bilang miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments. Samantala, update po tayo mga kaumbo sa katatapos po na 36 na paglilitis o araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Itong summary ng tax records, si Vice President Sara Duterte pinayagan na pong may pakita sa publiko sa pamagitan po ng impeachment court. May live report si Bombo Jello Aganan.
1: Bombo Genesis, pinayagan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang pagpapakita sa screen ng mga summary ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte sa pagharap ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue ngayong day 36 ng impeachment.

prosecution at defense team ng Vice Presidente ukol sa issue. Ngunit sa kanyang ruling, ipinunto ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na pinayagan aniyang ipakita sa publiko ang

0: ng batas at mga umiiral na batas. Kinikilala rin daw niya ang mga dahilan at konsiderasyon sa likod ng pagbabago ng mga political alliance, lalo na matapos ang halalan noong Mayo 11 at ang umano'y kahalagahan para sa administrasyon na magkaroon ng malapit na kalyadong mayorya sa Senado. Gayunpaman, iginiit ni Cayetano na hindi magbabago ang tungkulin ng Senate Minority kahit na magbago pa ang political landscape. Sinabi niyang patuloy silang maninindigan para sa tama pangalagaan ng mga institusyon at magsisilbi para sa kapakanan ng Pilipinas. At nagpaabot din si Cayetano ng mabuting hangarin kay Senator Mark at sa iba pa nilang mga kasamahan sa Senado, kasabay ng panalangin para sa katarungan, karunungan, pagpapakumbaba at lakas sa patuloy na paglilingkod sa Diyos at sa sambayanang Pilipino. Sa ibang mga usapin ho tayo magkakabumbo, ang kampo ni Vice President Sara Duterte naghain naman ng affidavit sa National Bureau of Investigation. Kongre pa rin po yan sa mga naunang alegasyon nitong si Gracioso Jr. Pero si Vice President Sara Duterte, no show pa rin sa NBI ngayong araw. May update dyan si Bumbo Kim De Guzman.
1: Naghain ang affidavit ang abogado ni Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation. Kaugnay ng mga aligasyon ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. tungkol umano sa paghatid niya ng mga maleta ng pera sa pamilya Duterte. Tinatayang mahigit 2 bilyong piso umano ang kabuang halaga ng perang naihatid ni Gracioso kay Vice President Sara Duterte. Batay sa kanyang mga pahayag, sinabi rin niyang maaaring umabot sa milyong-milyong piso ang laman ng bawat maleta. Mariin namang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon. Samantala, hindi naman personal na dumalo ang Vice Presidente sa NBI. Ang kanyang abogado lamang ang humarap upang isumite at ipaliwanag ang affidavit at tugon ang kampo ni Duterte sa mga aligasyon. Ayon kay Attorney Clifford Chua, hindi na kailangan pang personal na mag-appear ang Vice Presidente kaya sila na lamang ang kumatawan sa pagsusumite ng affidavit.
2: Hindi naman kasi nga kailangan mag-appear. Hindi naman required. So, minarapat na kami na lang mag-appear. Actually, by way of special appearance lang kami.
1: Ayon pa kay Chua, maraming umano sa mga aligasyon ni Gracioso ay hindi totoo. Kalapit din ang affidavit ang mga larawang inilabas ng Vice Presidente sa kanyang isinagawang press conference.
2: Unamin siya, so binigyan na rin namin sila ng kopya. Actually, pinapabulaanan yung mga sinabi at kasinungalingan ni dating police na si Gracioso. So, ang ano pa rin namin dyan, of course, is pabulaanan yung mga sinasabi ni Gracioso. Marami kasi nungalingan dun sa based dun sa pagkabasa ko lang nung kasi galing lang naman sa media so pagkabasa ko marami kasi yata dun na kasinungalingan by comparing them with the affidavit of Jeffrey Tupas and of course ni Ma'am ng ating Vice President.
1: Patuloy naman ang investigasyon ng NBI kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga aligasyon tungkol sa umano'y cash-filled suitcase o mali-maletang perang sinasabing ihinihatid ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Ayon pa kay Attorney Chua, susuriin ang NBI ang isinubiting affidavit ng kampo ni Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng fact-finding process.
2: Sa ngayon, of course, under investigation pa yata siya or fact-finding pa. So, aantayin pa rin namin kung meron silang bagong ibibigay sa amin para masagot ng mabuti.
1: Sa ngayon, nananatiling alegasyon ang mga pahayag ni Gracioso habang nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI. Ito si Bombo Kim De Guzman, Basta Radyo! Bombo!
0: 25 minuto magkakabumbo makalipas ang alas 6 ng gabi. Update pa rin po tayo mga kumudyan sa may Senate Impeachment Court. Ang House Prosecution Panel nananawagan na huwag na hong mapigilan sana yung pong pagkakapresenta doon sa kabuang kita ni Vice President Sara Duterte habang umuusad ang paglilitis laban ho sa kanya. May live report si Bombo Analiso Berano.
3: Bombo Genesis, iginiit ng House Prosecution na dapat nang ilabas sa publiko ang buod ng income tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio upang maikumpara ang kanilang idineklarang kita sa kanilang kabuuang yaman. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Erwin Matib, mahalagang maipakita ang kabuuang kita ng Vice President dahil dito maaaring matukoy kung may unexplained o ill-gotten wealth. sinabi ni Matib na ilang linggo nang inilahad ng prosecution ang mga ari-arian at network ng Vice President.

0: bilang ang mga idineklara at hindi umanong idineklara sa SALN. Anya, kailangang ihambing ang mga ito sa kabuuang kita na iniulat sa income tax filings upang malaman kung may yaman na hindi maipaliwanag na at legal na kita. Jeep pa ni Mati, mahalagang malaman ito ng publiko dahil maaring taxpayer ang interesado sa tunay na kita ng Vice President at kung ito ay sapat upang ipaliwanag ang kanyang naipong yaman. Tumutol naman dito ang depensa sa pagpapakita sa publiko ng income tax records ng Vice President. Inipinaalala naman ni Senate Presiding Officer Chief Escudero na noong impeachment trial ni dating Chief Justice Corona, pinayagan ang media na kunan ng larawan at iulat ang mga kaugnay na tax documents. Sa ruling, pinayagan ni Senate President at Impeachment Court Escudero ang public showing ng mga tabulation na ginawa ng staff ng Bureau of Internal Revenue ngunit hindi ang mismong source ng documents. Pakinggan natin si Attorney Erwin Matin sa pagtatanong niya kay Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez ng BIR.
1: Oh, napakahaba kasi ano bang basically sinasabi ng statement na ito?
2: Ang sinasabi lang po dito is the taxpayer is responsible sa lahat ng information or representation na dun na contained or nakalagay dun sa kanilang annual income tax returns including its attachments po. And including other returns po na final nila sa BIR po.
1: Okay, pakita ko sa iyo yung Statement of Management Responsibility, page 9 na Exhibit P-2-3-2-4-18-BIR. Pakitignan nga kung pirmado yung return na yan. Ah, sorry, yung statement na yan.
2: Based po dito, signed po ito.
1: Sino ang lumalabas na pumirma dyan?
2: Signed by the Vice President Sara Z. Duterte as proprietor po.
1: Ano ang ibig sabihin na may pirma siya dyan?
2: Ibig sabihin po, Vice President Sara Duterte acknowledges that she is responsible for all the information and representations contained in the annual income tax return for this particular taxable year, December 3rd, 2025. And likewise responsible for the all information and representations contained sa financial statements po.
1: Pakitignan nga kung may isa pang statement na nakasama dyan. Statement of Management Responsibility.
2: Meron pa po, Your Honor.
1: Sino ang pumirma naman dyan sa isa pang statement na yan?
2: Si Attorney Manases R. Carpio po as proprietor.
1: Okay, so pirmado din ni Attorney Manases R. Carpio. So ibig sabihin, yung mga financial information ay galing mismo at totoo dahil ito ay galing mismo kina VP Sara at Attorney Carpio. Tama ba?
2: Yes po, dahil ito po ay galing talaga sa taxpayers. Dahil taxpayers ang nagsasubmit ng audited financial statements po.
1: At dahil pumirma sila, inaako nila ang truthfulness at responsibility sa mga information, hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila alam ang nilalaman ng kanilang sariling libro. Tama ba?
3: Objection, Your Honor.
1: Napakahaba kasi. Ano bang basically sinasabi ng statement na ito?
2: Ang sinasabi lang po dito is the taxpayer.
0: Iniulat naman ng BIR sa Senate Impeachment Court na nakapagtala sina Vice President at ang kanyang asawa si Annette Attorney Manases Carpio ng hanggang 28.97 million na cash on hand at nasa mga bangko sa kanilang audited financial statement mula 2022 hanggang 2025. Mula sa Senado, Bombo Annalie Montaño Soberano, Basta Radio, Bombo!
4: 3 minuto na o 30 minuto na makalipas mga kabombo hanggang alas 6 ng gabi at sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan. Update pa rin doon ho sa tuluyang panglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority Block mula ho sa dating minorya na kanyang pinabibilangan. Ayon po kay Senator Mig Zabiri, wala daw itong kinalaman o kaugnayan sa impeachment trial. May live report si Bombo JM Solomon.
5: Bombo Genesis, mariing itinanggi ni Senate Majority Leader Juan Mig Zubiri na may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat ni Senator Mark Villar mula minority patungo sa majority block ng Senado. Ayon kay Zubiri, matagal na umanong bahagi ng majority si Villar at pansamantala lamang itong napunta sa minority. Dagdag pa niya, una nilang nakasama o nakausap si Villar at nais umano nitong makabalik sa mayorya upang mas makapagtrabaho sa mga komite at maging mas aktibo sa pagsusulong ng mga panukalang batas. Kaugnay niyan, panoorin at pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri.
6: Senator Mark has always been with the majority anyways from the very beginning. When we started, kalilipat lang niya sa minority, but you know, we had a heart-to-heart discussion with Senator Mark. Gusto niya talagang magtrabaho. At gusto niya ng mga committees na pwede siya makatrabaho, makaikot, and be a productive member of the Senate. So, this for me is just welcoming back a member of the majority once again. And he's raring to go. As a matter of fact, kausap namin siya kanina, ang dami niya mga panukalang gustong ipasa, ang dami niyang gustong magkaroon po siya ng consensus building sa buong bansa at gagawa daw siya ng maraming mga pag-iikot sa iba't ibang parte ng bansa dito sa mga committees na hinahawak.
5: Samantala, kaugnay naman sa umuugong na usapin sa boto sa impeachment trial, nilinaw ni Zubiri na hindi otomatikong nangangahulugan na pare-pareho ang magiging posisyon ng mga senador dahil lamang kabilang sila sa iisang block. Ayon kay Zubiri, posibleng may mga miyembro umano ng majority na bumuto para sa acquittal, habang maaari rin namang may senador mula sa minority na pumanig sa conviction. Giit pa ng senador, hindi dapat ibatay sa block affiliation ang magiging boto ng mga senator judges sa conviction ng vice-presidente. Sa halip, sinabi niyang ebidensyang inilatag sa impeachment trial ang dapat maging pangunahing batayan sa magiging desisyon ng bawat senador. Muli, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri.
6: Being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence.
5: Itinanggi din ni Zubiri ang mga aligasyong may negosyong naganap para lumipat sa kanilang hanay sa mayorya si Villar. Sa katunayan anya, ang kapwa senador ang lumapit sa majority senators at nagpahayag ng kanyang kagustuhan na lumipat. Samantala, matapos ang paglipat ni Villar, mayroon ng 14 na miyembro ang majority block habang 10 miyembro naman ang nasa minority. Ito si Bombo JM Solomon, Basta Radyo, Bombo!
4: Meron na lamang ho tayong 27 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga development ho tayo, binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines ang pangangailangang mabantayan at masiyasat ang mga napaulat na umunoy pagpundo ng mga banyaga sa ilang politiko sa Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Sandatang Lakas ng Pilipinas para sa West Philippine Sea na si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, maaari itong pahinayin ng tindig ng Pilipinas laban sa mga bansang umaapi o nambubuli sa Philippine Forces. Paliwanag ng opisyal, maaari itong ituring bilang security risk, lalo na kung totoong tumatanggap nga ng pera ang ilang mga political elite sa Pilipinas. Kung babalikan nga ay unang inakusahan ni dating Senator Antonio Trillanes IV, sina Vice President Sara Duterte, at ng kanyang mister na si Attorney Manz Carpio, na umunoy tumanggap ng daan-daang milyong halaga ng pondo at mga donasyon mula sa Chinese government at Chinese corporations. Ayon kay Trinidad, ang ganitong mga claim ay dapat masuri ng mabuti dahil posibleng maging bantay ito sa national security. Maliban sa paglabag na ito sa umiiral sa batas, sumasalungat din ito anya sa posisyon ng pamahalaan na ipaglaban kung ano ang dapat para sa mga mamamayang Pilipino. At sa iba pang mga development, dako tayo dyan sa may Justice Department. Dilinaw po ng Department of Justice na hindi pa idinedeklara bilang pugante itong si Batangas Representative Leandro Leviste. Ang kagawaran naman pumalaag doon sa pangmamaliit ng akusado sa kanyang kaso. May update dyan si Bumbong Grant Hilario.
7: Nilinaw ng Department of Justice na hindi pa nila idinedeklara nga fugitive from justice si Batangas First District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Herbert Calvin Abugan, ang Officer in Charge Senior Deputy State Prosecutor, mayroon pa munang sinusunod na proseso bago humantong sa pagdedeklara nga pugante ang mambabatas. Bibigyang pagkakataon pa si Representative Leviste na makarap sa hukuman para sa nakatakdang pagdinig bago talakayin ang susunod na hakbang gagawin ng ahensya.
8: As of now, not yet. there's a process that needs to be followed before we can declare him a fugitive from justice. Also, the court will give him an opportunity to appear before it on the scheduled hearing. And until then, we will see the next steps that we can do.
7: Taliwas ito sa naunang payag kahapon ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, kung saan kanya nang ikinukonsidera bilang fugitive from justice si Representative Labiste. Ayon kasi sa direktor, nananatiling at large ang mababatas kaya't ikinukonsidera na nga fugitive from justice.
9: Well, considered na you're fugitive from justice kasi hinahanap ka ng korte, may warrant of arrest na. You need with Bureau of Immigration, with DFA, and of course with the House of Representatives.
7: Samantala, pinalaga naman ng Department of Justice ang komento o pangmamaliit ni Representative Labiste sa kanyang kasong kinakaharap. Igiriti Justice Secretary Vida na bagamat nalilitan ng mamabatas sa 72,000 pesos na piyansa, ang mahalagaan niya dito ay ang paggalang sa batas.
10: Malaki pong bagay. Bakit po? Ang hindi pagsunod o pagtukdan sa batas ay malaking bagay. Itinakda ang batas para magkaroon po ng kaayusan. Diba? Kaya nagpapasa ang Kongreso. Diba? Kaya tayo nag-e-elect ng congressman at senador para ipasa to. At alam natin, kasi si Congressman Labiste ay mambabatas din. Ang kanyang ina ay mambabatas din. At tayo ay sumusunod lamang doon sa mga batas na ipinasa nila dahil ito, ang layo nito ay magkaroon ng kaayusan. Ang paggalang natin sa proseso ng korte at paggalang natin sa korte at sa proseso nito tulad ng arrest warrant ay malaking bagay. Pag yung 72,000 maaring maliit na bagay sa kanya. Pero hindi ito sa halaga lamang. Hindi ito sa halaga lamang. Ito ang mahalaga dito ay yung paggalang sa batas. Kaya mahalagang bagay ito. May proseso, sana galangin ni Congressman Labiste yung proseso.
7: Naharap ang mamabatas sa kasong paglabag sa Public Service Act matapos matukoy na sadyain dito pa rin ng solar film nito ang obligasyon sa ilalim ng legislative franchise.
11: Ito po si Bombo Grant Hilario, Basta Radyo, Bombo!
4: Update naman po tayo mga kaumbo doon sa naunang nasunog ho na barko doon sa bahagi po ng Palawan. Ilang linggo na po nakakalipas. Inaaral po ng Department of Labor and Employment ang posibleng work stoppage sa operator ho ng MV June Aster. May live report si Bombo Isa Cotoner.
0: Bombo Genesis, pinag-aaralan na ng Department of Labor and Employment ang posibleng papatupad ng work stoppage order laban sa Tienza Inter-Island Ferries Incorporated o yung operator ng MV June Aster na nasunog sa karagatan ng Coron, Palawan noong September 9. Ito ay matapos matukoy ng kagawaran ng ilang paglabag ng kumpanya sa labor at occupational safety and health standards. Sa pagdinig sa DOLE Central Office ngayong araw, inilahad ng DOLE Mimaropa ang mga umano'y paglabag, kabilang ang kulang na sahod at hindi pagbabayad ng overtime pay, night shift differential at iba pang benepisyo. May nakita rin umanong kakulangan sa mga safety program ng kumpanya, gayon din sa personal protective equipment at pagkakaroon ng trained safety officer. Kaya naman, hindi sinasantabi ng ahensya ang posibilidad na maglabas ng work stoppage order laban sa mga kumpanyang mapapatunayang may malubha at seryosong kakulangan sa safety protocols. Nakadepende ang pagpapalabas ng kautusan sa magiging resulta ng inspection kabilang ang mga kakulangan na naunang natukoy ng labor inspector ng DOLE Mimaropa sa operator ng MV June Aster. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pagdinig kanina at para nga dito sa operator ng MV June Aster.
12: Can we now assume that the regional office is contemplating on other actions that would probably result in a work stoppage order?
13: It depends, Your Honor, whether there is a manifest and a serious absence of safety protocols, especially for the crew and the passengers, Your Honor, in vessels. So if there is an absence of those requirements, Your Honor,
12: we may... Na nga. 77 ang patay dito.
13: Apa.
12: Ha? What more can you seek? and determined. We're looking at 77 lost lives.
14: Surely po kapag talagang may namatay or na-injured,

0: what follows is the work stoppage order. If the good RD, usually, sir.
1: Paliwanag pa ni Dole Secretary Francis Tolentino, maaaring ipatigil muna ang operasyon ng isang kumpanya kapag hindi nito natutugunan ang mga kinakailangang safety regulations matapos mabigyan ng pagkakataong makapag-comply. Sinabi pa ni Tolentino na ilang beses na kasing nagtungo ang regional director ng Dole sa kumpanya para sa inspeksyon, ngunit hindi na sila pinapapasok. Hindi rin niya dumalong may-ari ng kumpanya sa pagdinig ng kagawaran. Samantala, tiniyak naman ng Kalihim na patuloy na tatanggap ng sahod ang mga manggagawa kung tuluyang ipatutupad ang work stoppage order habang nakahinto ang operasyon. Nakatakda namang magsagawa ng panibagong inspeksyon ang Dole NCR bukas bilang bahagi ng kanilang pagsusuri. Ayon kay Tondino, nakabindin pa rin ang desisyon sa work stoppage order at isa sa magiging basa nito ang resulta ng isasagawang inspeksyon. Kung may niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino.
2: Kanina yung work stoppage order sa MV June Aster, ano yes. ba yung kinoconsider to do the work stoppage order sa isang company?
3: Pag hindi nag-comply sa mga safety regulations, kagaya ng napag-usapan kanina, nabigyan ng pagkakataon, patitigil na muna sila.
2: Do you consider, sir, yung sa MV June Aster?
3: Matagal nang pinupuntahan na regional director, ayaw daw sila papasukin, di ba? Hindi nga dumating dito yung may-ari. Nang inaaral nila, magkakaroon ng, ano ba yung pangako kanina, inspection?
4: Bukas.
3: Bukas yung inspection sa Nabotas. Bukas. Ang agencies, mag-submit ng report si Marina, si Coast Guard, merong PNP, marami ito eh. Yung sa amin, yung relevant lang sa labor laws.
2: Consider nyo, Sec, kasi nabanggit kanina ni ASEC na considering yung namatay na 77
3: yes.
2: ako,
3: hindi yes.
2: pa po ba yung sign for
3: a... idadaos lang yung inspection bukas.
1: Yan muna, latest update mula dito sa tanggapan ng Department of Labor and Employment. Ito si Bombo Isakotaner, Basta Radyo, Bombo.
5: 17 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo binalaan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mga opisyal at kawanin ng pamalaan na gumagamit ang petrolyo na dapat sana ay nakalaan para sa mga government vehicle o mga service car. Sa halip na gamitin sa mga government function, ginagamit daw ang mga naturang petroleum supply sa pribadong sasakyan na mga empleyado at mga opisyal ng gobyerno. Babala ni Ombudsman Remulla, hindi palalampasin ng tanod bayan ang ganitong gawain, lalo na ngayong mataas ang presyo ng petroleum products, dulot ang papatuloy na gera sa gitnang silangan. Remulla, ang umunoy kaso ni dating Bohol 2nd District Provincial Board Member Vierna May Buniel Maglalasang, na sinibak sa serbisyo dahil yan sa umano'y 2 counts ng serious dishonesty. Bukod sa pagkakatanggal sa trabaho, kinansela rin ang kanyang eligibility, pinagbawalang kumuha ng civil service examination, at nawalan din ng kanyang retirement benefits. Ginamit umano ng naturang dating opisyal noong 2024 ang 100 litro ng gasolina na nakalaan para sa government vehicle para sa mga pribadong sasakyan. Samantala, usapin ang El Nino, nagsisilbing pangunahing focus ngayon ng Department of Agriculture ang pagpapalakas sa produksyon ng agri-products sa kasagsagan ng El Nino phenomenon. Ito'y habang nasa kalagitnaan pa rin ng inflation o mabilis na inflation ang buong Pilipinas. Sinabi ni Department of Agriculture Assistant Spokesperson o Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasado na ang mga intervention at tulong ng pamalaan sa mga magsasaka at mga mangingisda. Yan po'y bilang suporta sa kanilang local production. Sa kasalukuyan, natilihan niyang matatag ang presyo ng mga pangunahing agri-products katulad ng mga karne, mga high-value crops at iba pang commodities. Ayon pa sa opisyal, hindi rin inasa ang maapektuhan ng importasyon na ginagawa ng Philippine government ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa locally produced agri-products o mga mismong produkto ng mga lokal na magsasaka. Gayon ng opisyal, ang importasyon ay isa lamang paraan upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain lalo't pinaghahandaan ng bansa ang matinding epekto ng El Nino. Kailangan na niyang matugunan ng Philippine government ang anumang kakulangan sa iba't ibang commodities upang hindi magkaroon ng shortage sa gitna ng lumalalang El Nino phenomenon. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, mga kaumbo. Naniniwala naman ang chairperson ng Agriculture Committee sa House of Representatives na hindi na raw kailangan ng Department of Agriculture ang bago o karagdagang budget request para sa El Nino phenomenon. May update dyan si Bombo Cindy Grida.
6: Nanini,

0: Bagamat maraming lugar ang kumakaharap sa hindi gaanong apektado ng kakulangan sa tubig. Ito ang nais nilang bigyan.
1: Ayon po, dito sa magiging, meron po yan yung dry conditions at saka po yung ibang mga areas na considered to have po noon, na kung saan nga po ay nararapat na kung meron pong lugar na may drought, severe drought areas, baka pwede pong makafocus po tayo sa ibang mga lugar na hindi naman po ganoon ang mga kondisyon, mas maaliwalas ang kondisyon, na doon naman po natin ilalagay yung mga pondo para yung production natin ay kahit paano makahabol po tayo sa magiging losses po natin sa drought area.
0: Samantala, inihayag ng mambabatas na hindi niya hinihikayat ang labis na pag-angkat ng mga produktong agrikultural. Kasunod ito ng controversial na pag-import ng munggo na kamakailang binatikos ng iba't ibang grupo. Iginiit ni Enverga na kahit sa gitna ng El Nino, kaya pa rin suportahan ang local production ng munggo. Bukod dito, ipinaalala din niya sa ahensya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tumpak at detalyadong statistics sa mga supply. Ayon pa sa mambabatas, mahalagang masiguro ang sapat na supply ng mga produktong agrikultural upang matiyak na may mabibili at mapakikinabangan ang mga consumer.
1: Mga nakaraan na mga dumaan na mga El Nino, meron po tayong mga rice producing area. Halintulad nga po sa lalawigan ng Isabela na alam po natin na napakalaki at lawak po ng kanilang pananiman sa palay. Dahil nga po sa El Nino, talagang may mga bahagi po ng Isabela na consider na meron na po tayong drought, severe drought areas already sa Isabela. Sila po mismo nakapagtanim. Yun po ang naging crop, alternative crop na kanilang tinanim noong panahon nga po na walang pag-asa po ang kanilang palay o high risk na po ang pagtatanim po ng palay. So sa palagay ko po, ang DA nga po, nabanggit nga po nila sa mga predicted na meron pong severe drought sa mga parating, may option po tayo na locally produced pa rin, ano, particular po dito sa munggo. So maasa po tayo na sana yung DA ay binabantayan at siguro nga po ay meron po silang statistics. Ano.
2: Ito si Bombo Cindy Grida, Basta Radyo, Bombo!
3: Kaugnay pa rin po nang usapin na yan, mga kaumbo. Update tayo sa tinutukang balita ng ating mga provincial station. Ang Department of Social Welfare and Development tinitiyak din ang kahandaan sa pagbibigay ng ayuda para sa mga magsasaka o mga kababayan po nating maapektuhan ng Super El Nino. May update dyan ang Bombo Radyo Iloilo.
4: Naghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng posibleng financial assistance para sa mga magsasaka at mangingisdang maaring maapektuhan ng inaasahang Super El Nino. Sa panayam ng Bombo Radio kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sinabi nito na patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa Department of Agriculture upang matukoy ang mga lugar at sektor na matinding maapektuhan ng naturang weather phenomenon. Sinabi ni Gatchalian na partikular na tututukan ang mga magsasaka dahil kabilang sila sa mga sektor na maaaring makaranas ng malaking epekto ng matinding tagtuyot. Kaugnay nito, tiniyak ng kalihim na nakahanda ang pondo ng Department of Social Welfare and Development para sa social welfare at financial assistance sakaling mga ilangan ng tulong ang mga apektadong pamilya. Kasabay nito, ipinagpapatuloy ng ahensya ang Project Lawat Binhi na naglalayong magkaroon ng maliliit na water impounding facilities sa mga komunidad. Layunin nito na makatulong sa food at water security ng mga komunidad bilang paghahanda sa epekto ng mga kalamidad at Super El Nino.
5: Patuloy kami makipag-ugnayan sa Department of Agriculture kasi sila yung nagmo-monitor ng mga magsasaka at mangingisda natin na maaring maapektuhan ng Super El Nino. Alam naman natin itong Super El Nino, lahat tayo maapektuhan, pero syempre lubha itong makaapekto sa ating mga magsasaka. So patuloy kaming makipag-coordinate sa tamang ahensya na may database at naalam kung sino talaga yung naapektuhan.
4: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo. Jeremy Colomeda Marcon, Basta Radio, Bombo!
3: Yan pa rin sa may bahagi ng Visayas, mga kaumbo, ang 2nd Division ng Commission on Elections ipinag-utos ang disqualification sa isang alkalde ng Capiz matapos lampasan ang tatlong termino at muli pong tumakbo pa sa halalan. May update dyan ng Bombo Radio Rojas.
6: Inaffirm ng Comelec Second Division ang ruling ng RTC Branch 15 na nagsasabing na kompleto na ni President Rojas Capes, Mayor Celeste Tanoy Esculena ang kanyang tatlong termino bilang alcalde.

0: Alde. Sa paniam ng Bongbora Joras Kebier Esculen, kanyang ipinaliwanag ang kanyang panighingil sa naturang desisyon at ang mga susunod na hakbang ng kanyang kampo habang nagpapatuloy ang legal na proseso sa usapin ng kanilang eligibility bilang mayor. Ito ay batay sa 11 pahinang desisyon ng Comelec Second Division sa Co-Warranto case na inihain ni dating sangguniang bayan member Barta Locsina laban kay Esculen. Pinabura ng Comelec ang naunang ruling ng korte na walang naging interruption sa kanyang tatlong termino bilang mayor. Dahilan upang ideklarang wala na siyang karapatang muling tumakbo para sa parehong posisyon noong 2025. Samantala, hindi pa final ang naturang desisyon dahil hinihintay pa ang final ruling ng Comelec and Bangka. Plano ng defense team nito na mag-file ng motion for reconsideration ng kampo ni Esculen kaya na nanatiling nasa proseso pa ang legal na usapin kaugnay sa kanyang eligibility bilang mayor ng Presidenta Rojas.
1: Expected natin na may lalabas na resolusyon pero hindi natin alam kung kailan at ano yung magiging desisyon ng Comelec, no, Second Division. Natutuwa pa rin tayo kasi malinaw naman na kahit mayroong resolusyon na hindi nagiging pabor sa atin, pero may mga legal battle pa tayo na gagawin para at least magampanan natin at saka mapakiglaban yung sagrado na buto ng tao sa atin na pag-upo natin bilang municipal mayor.
0: Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli, Basta Radio, Bombo!
2: Balik ko tayo sa usapin ng impeachment, mga kabombo. Kung atin pong babalikan kahapon, ay naging usap-usapan itong issue ng manager's check, no? Muna ginamit na mag-amang Duterte, si Vice President Sara at si former President Rodrigo Duterte. Doon sa pag-umanoy or allegedly pagtatago ng yaman. May update diyan ng Bombo Radyo Lawag. Kaugnay pa rin po sa paliwanag sa kung ano ang tinatawag ng manager's check.
3: Pinaliwanag ni Mr. Estelito Baltasar Pablo, dating bank manager, ng manager's checks ay mismong ininisyo ng banko para magarantiya ang bayad at hindi tulad ng personal checks ng isang depositor. Ang paliwanag ni Pablo ay tungkol sa ibinunyag ng isang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na mayroon umanong humigit 96 million pesos galing sa joint account nila dating Presidente Rodrigo Duterte at ng Vice Presidente, ang paulit-ulit na ginawa ng manager's checks. Sinabi niya na ang proseso ay ang pagpunta sa bangko para bumili ng manager's checks na kung saan ang kantidad ay ialis ng bangko galing sa deposit account ng isang tao. Dagdag pa niya na ang ibig sabihin ng pag-alis ng kantidad sa personal na account at paglipat sa manager's check ay liability ng bangko. Sinabi ni Pablo na kadalasan na ginagamit ang manager's check sa mga malalaking transaksyon gaya ng pagbili ng bahay, sasakyan, pagbayad sa malaking supplier o ang pag-settle ng obligasyon.
4: Ang SALN ay hindi bank balance report. Ang SALN ay declaration ng lahat ng asset mo. Kahit saan man nakalagay at kung may control at may control ka pa. Kung naglalabas ka ng 20 million at sa deposit account mo, parang maging manager's check, pero hawak mo pa rin ang cheque at ikaw pa rin ang may control, asset mo pa rin 'yon. Dapat pa rin itong i-declare sa SALN. Hindi pa yung sabi wala na sa bank account ko kaya hindi na asset. Ang bank record ay para lang patunay na magkano ang nasa deposit.
3: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwaga para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rom Kimuyuga, Basta Radyo, Bombo.
2: Panguli sa ating mga balita sa probinsya, mga kabombo, ang kaso ho ng dengue sa ilang lugar sa Pilipinas, lalo para hong tumaas ang mga bata ang nakikita ngayon bilang pinaka-apektadong age group. May report at exclusive update dyan ng Saravam, Manila.
5: Naitala ang pagtaas ng kaso ng dengue sa ilang lugar dito sa Pilipinas nitong mga nakaraang araw. At ayon sa datos, ang age group na 5 to 14 years old o ang mga bata pa rin ang pinaka-apektado sa sakit na ito. Sa kasalukuyan, mayroong higit 40 na bagong kaso ng dengue sa Maynila at nakapagtala na ang lungsod ng higit 3,500 na kabuuang cases simula January 1 hanggang October 6, 2026. Samantala, umabot naman sa 14 ang naitalang nasawi sa sakit na ito sa probinsya ng Agusan del Sur dahil sa lagpas 2,000 na kaso na ang naitala ng Provincial Health Office simula sa unang araw ng taong 2026 hanggang sa kasalukuyan. Matatanda ang nagdeklara naman ng State of Calamity ang pamahalaan ng Camarines Sur bago matapos ang nakaraang buwan ng Setyembre dahil sa surge o mabilis na pagtaas ng kaso ng dengue sa probinsya maging ang naitalang death toll ngayong taon. Dahil sa mga ito, mariin na ipinapanawagan ng Department of Health ang 5S campaign ng ahensya o ang search, self-protection, seek early consultation, support, at sustained hydration upang makaiwas at makontrol ang sakit na dengue sa bansa. Sa panim naman ng 102.7 Star FM Manila, kay Dr. Joanne De Castro, member at immediate past president ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines o PIDS-P, sinabi nito na higit pa sa 5S campaign ng gobyerno ay makakatulong din ang pagpapabakuna laban sa dengue.
6: Ang dengue ay isa pa ring disease dito sa Pilipinas. And yet kahit anong preventive measures natin, andyan pa rin siya. Kung maa-approve, meron tayo ngayong dengue vaccine, yung TAC-003. May ginawang study dito sa atin, Pilipinas. And ang kagandahan nun, follow up nila yung mga bata. Umabot ng 7 years. Nakita nila, effective pa rin yung bakuna. At saka safe. Isipin na lang po natin na ang pagpapabakuna po ay investment yan sa ating mga anak. Hindi ka masyadong takot. More or less, meron siyang protection kesa sa yung walang kabaku-bakuna.
5: At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German, Basta Radio. Bombo!
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Araw sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, magkakabumbo ngayon pong araw ng Huwebes ang isang US dollar. Katumbas na po ito ng 62 pesos and 90 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas po ito ng 49 pesos and 06 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal katumbas ng 16 pesos and 72 centavos, habang isang Euro katumbas po yan ng 70 pesos and 29 centavos, bate po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay mga kabumbukaster nation sa ating pong 30 to fully digitalized AM and FM stations. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po yung balikan ng mga programa ho ng ating mga provincial station. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede po yung subaybayan. Pwede po kayong mag-follow, mag-like, and of course, mag-subscribe para automatikong makikita ho ninyo mga regular update, mga kabombo. Meron po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and of course, sa X. And pwede rin nyo kaming subaybayan sa www.bomboradio.com. Sa bahagi po ng Mindanao area, dyan sa may Davao region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Dyan sa may bahagi ng Sarangani province, nariyan ang Bombo Radio General Santos. At sa may mga Ilonggo speaking na nakabase dyan sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Dyan naman po sa may bahagi ng Bukidnon province, nariyan ang Bombo Radio Malaybalay. Sa Zamboanga Peninsula, nariyan po ang Star FM Zamboanga. Ang Star FM Dipolog, yan po sa may Dipolog City at mga katabing lugar. And dyan sa may Cotabato area, ang Star FM Cotabato.
8: It's a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is...
2: Sa mga nag-aabang sa papalapit na pong Kapaskuhan at nagbibilang po ng araw, mga kaumbo, 78 days na lamang, 78 araw na lamang at Pasko na. Abangan muli bukas ang ating susunod na Bombo Network News. Yan po ang Bombo Network News Morning Edition. Magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Mas maraming mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Evening Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Mula sa unang pasahero sa umaga hanggang pag-uwi sa pamilya, ang buhay ng taxi driver ay puro kalsada. Mabuti na lang, present ang paborito kong radio station na handang samahan ako sa mahabaang biyahe tuwing rush hour. Iyan ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo!
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
13: Always a party at Bet88.
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addicted. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasarguna ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Evening Star Suite. On Star FM.

0: Awiting Prinsesa Malapu yan sa bandang teeth. Ito lang all for you.
1: Like mo!
0: Sa makalipas po ang

Ang kanilang current lineup, no, ay siyempre si Jeff Bolivar, si Pay Signy, si Melvin Feliciano, Jeffrey De Castro, at sila nga po ay nagsimula, no, noong 2001. It's specifically noong summer noong 2001, noong isa sa kanilang close friend ay nag-jamming sila pagkatapos ng kanilang school. Yeah. Karoon sila ng debut album noong 2005. Narilis ang kanilang self-titled first record, no? At ito po ay nandito yung mga awitin nila na Tensyonado Nga at yung Ewan Ko. And nagkaroon sila ng breakthrough hit single, or yung awitin nila na Tensyonado, no? Ayan talaga yung nag-establish ng kanilang pangalan sa industriya ng musika. Diba? Dito sa Pilipinas. Dahil nga, and of course, yung emotional ballad naman na pwede ba, no? Massive breakout hit po yan sa mga radyo noong 2000. Early 2000. Diba? Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, pwede ba? Huwag ka nang matensyonado. Maging

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na. Star

0: muna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.

0: Herman Bolero.
1: Awiting perfect. Or here's your perfect. Siyempre, mula po yan kay Jamie Miller. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 14 Star Minutes bago sumapit ang alas 9 ng gabi. 8:46 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ito perfect na perfect. Nako, sasabihin ko na sa inyo ba? No, sa mga Star Nation natin, sama na natin ang mga kabombo, ka-Starkada, kung sa lahat ng listeners natin. No, kasabay po ng 60th anniversary ng Bombo Radio Philippines ngayong taon. Siyempre, muli naming inihahandog ang ating taunang blood donation project. Ito po ang Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Left Gain. Last year nga ha, 2025, we were successful. So matagumpay na nakolekta natin, ano? Or nakolekta sa pamamagitan din ng Philippine Red Cross at syempre ng Bombo Radio Philippines ang mahigit 2 million na sisi ng dugo. Katumbas po ito ng 2,095.65 liters. O 10 drum ng dugo. Ito po ay nakatulong sa muling pagdadagdag talaga ng supply ng dugo sa ating bansa. Kaya naman ngayong taon, 2026, isa po muli no, ng Star FM at Bombo Radio, ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross sa gaganaping nationwide bloodletting event na ito. No, diba? Sabay-sabay po itong gaganapin sa November 14, 2026 sa 25 key cities nationwide. At dito po sa atin sa Metro and Megastar Manila. Gaganapin po ito sa Robinson's Galleria. Level 2 po yan. Ayan na, Robinson's Galleria. Dito po yan sa may corner, sa may EDSA lang yan ha. EDSA Corner Ortigas Avenue. Diyan po tayo sa level 2. Yan, level 2 ng entrance ng EDSA. Yan. So pag pumasok ka sa may entrance nga ng EDSA, akyat ka lang ng level 2. Maingay kami diyan. Maingay ako. Ako na magsasabi. Maingay ako diyan. So maririnig niyo yung boses ko diyan ha. Para malaman mo lang na nandun kami. Yan. Diba? At syempre, alas 7 po yan ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayan na. So, 7 in the morning, nandiyan na po tayo agad. So, you have all day until 5 in the afternoon para talaga bumisita doon na San Robinson's Galleria para po sa ating Dugong Bombo.

0: And ang sabi nga nila, kailangan alam mo kung kailan ka bibitaw at kung kailan ka mananatili. Ay, grabe! Hindi yung mananatili ka kasi marupok ka. Ha? O kaya bibitaw ka pero babalik din kasi marupok ka. Sorry na, grabe naman gabing-gabi, tas ganyan ano. And anyway, so welcome na po sa atin dito sa programang It's All For You in the Evening. And dito pa rin po yan. So 102.7 Star FM, It's All For You.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong or mayroon na lamang 18 star minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi. 9:42 in the evening, yung pong ating Filipino Standard Time. Ay, ang sarap ng gabi. Kaya naman, eto na nga posted na sa ating social media account, no, sa Facebook, ang ating start ng tonight, ang ating pag-uusapan. Hanapin nyo lang po ang 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan, ha. Ang pag-uusapan, check tayo right now. Dahil sa kanilang existence, no, personally, nagpapi maliliit

0: German Bolero.
1: One, two, two, boy in the seven, Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Aras natin, sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na po tayong 31 Star Minutes makalipas. Ang alas gis ng gabi, 10:31 in the evening, yan pong ating Philippine Standard Time. Uy, kamusta ka naman? Yes, o magkamustahan tayo ng live na live dahil naka-live streaming tayo right now. So 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan.

0: at sa YouTube. Kaya naman, kung ikaw ay nandyan na po sa ating live streaming, halo sa'yo. Kumusta ka? Oh, shake hands. Hi! But anyway, sa mga nasa button dyan sa ibaba, no, para magkaroon lang, para may design. Diba? And yun. Love. Ating
1: Star Tanong!
0: Ipa-flash na natin. Yung flash na sa ating live streaming sa 102.7. Ang bagay ka hanapin mo pa rin. Kasi kailangan natin ito, no? Kailangan malaman natin kung saang bagay ba tayo nagpapasalamat. Yun. Maliit lang na bagay kasi, di ba? Ang mga malalaking bagay ay nagmumula sa mga maliliit na bagay. Diba? Halimbawa, lahat ng bagay ay nagsisimula sa atom. Atom, molecule. Diba? Ganun daw yun eh. Diba? Para magkaroon ng malaking bagay, nagmumula yan sa mga maliliit. Kaya hanapin mo kung saan ka nga ba nagpapasalamat ngayong gabi. O kaya sa buong araw na ito, sa araw na ito or for the past few weeks, or so for the whole week, saan ka nagpapasalamat yon? Ito ang ilan sa mga sumagot na. Sabi ng isa nating sagot dito, sabi niya sa mga biyayang natatanggap araw-araw. Kahit wala po akong trabaho at pinagkakakitaan, awa naman po ng Diyos ay nakakaraos po ang pangangailangan sa araw-araw. Basta po, manalig ka lang kay God at gawin na rin po. At gawa na rin po. Ano daw? Ano kaya ito? Ayan, thank you po. Ayan. Paano? Paano yung wala kang trabaho tapos nakakaraos? Naku, kapag na-inspire ako sa'yo, parang gusto ko yan. Alam mo yun yung gusto natin sa buhay, no? Yung wala tayong, di tayo magtatrabaho. Wow, parang tamad, no? Ako tamad lang ako. Oo, ako lang ito, ha? Diba? Tapos kumikita. So, diba? Paano kaya yun? Ay, naku. Maran kasi yung sa'kin. Parang, ito naman sabi ng sinating komento dito. Sabi niya, sana bigyan nila ako ng opportunity sa blessing ko. Habang ako yung nagtitinda ng face mask at donation box at iba. Pero John 11:35. Oh, mukhang ito ay mga tagapakinig sa radyo. Na magbahagi ng isang bagay na kanilang ipinagpapasalamat. And pagkatapos niyan, tsaka... Intro lang yung mento dito. Sa ngayon, lagi mong binabasa komento ko. Isa sa German. Pangalawa, hindi na ubusan. Isa sa pina... Sa'yo ka dyan. Hoy! So, charat lang. Malaki ang buho ko dito. Sina... Ay, sara. May matagal kasi dito, oo. Ah! Ah, ito na, isa pang komento dito. Wala. Ito, nagpapasalamat ako sa lahat ng biyayang natatanggap sa araw-araw. Biyaya ng buhay, kalusugan, at financial. Thanks, DJ German. God bless you and good evening.
2: Naku.
0: Sa araw-araw at liyan. Healthy ka, iyan yung dapat mong i-check kasi grabe, no? Alam mo, doon mo marirealize kapag nagkasakit ka, tapos may reseta, di ba? Tapos pumunta ka sa drugstore, tapos binili mo. Actually, makita mo lang yung presyo, doon mo marirealize kung gaano ka-importante na malusog ka, na wala kang sakit sa mga oras na ito, no? Di ba? Baka kasi minsan nalilimutan natin na privilege or dapat magpasalamat ka na wala kang sakit. You know? At prevention is better than cure. Palagi po yan. So, dapat iwasan ang mga bagay na pwede kang magdulot sa'yo ng sakit. Diba? Kasi yung pagagalingin mo na lang. Diba? Ayan na, sa mga Star Nation natin, live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Ayan na, hanapin mo lang po yung ating Facebook like page. Again, 102.7 Star FM Manila. At i-comment po ang iyong kasagutan. Ito ang sabi natin, ang isa pa, no? Ay, ito, maraming salamat sa iyong komento muna. Yung kada segundo po ng aking buhay na pinapakita.

Pinahaba po ng nagbigay ng buhay po sa atin. Ito po yung aking isang bagay na aking pinasasalamatan ko po, Idol DJ German. Wah. Dapat DJ German lang kasi pag may idol, iba yun. Charot. Ayan ko, gusto ko magpasalamat sa iyo, Kuya. Ha? Kuya Emiliano Silverio. Maraming salamat sa palaging pagpunta sa mga event natin. Promo, no activation, on-ground activation event ng 102.7 Star FM Manila. Ito naman sabi ng isa natin, komento dito. Sabi niya, good eve po, Sir German. Ang pinagpapasalamat ko ngayon ay nagigising ako ng maaga kahit galing sa nakakapagod na trabaho. Actually, no, isa to sa problema ko. Sa buong maghapon at nakapagsimba ako tuwing Linggo. Salamat din sa blessing na problema sa trabaho kahit mahirap, nagawan pa din ang paraan. Yun! I'm proud of you, Daryl. I'm so proud of you, Daryl Huwalo. Yan na, sinasabi ko sa'yo. Kasi nakaka-survive ka at nagpapasalamat ka pa rin kay God. Kasi tinitake mo yun as, ano mo yun, challenge. Diba, hindi naman yan sa pagiging toxic positivity. Sadyang blessed lang tayo. Blessed lang tayo, yon. Ito naman sa amin, isa natin komento dito. Sabi niya, hello DJ German Pogi. Ano sa iyo, Kuya Darwin Pogi? Ipinagpapasalamat ko sa Lord na ligtas akong nakauwi ng bahay after long hours of work. Hi! Alam mo yung mga balita na mentally, yung balita, no? Pwede ka naman mag-off muna dyan, di ba? Pero kailangan informed ka pa rin kasi. Diba yung malaman mo na merong mga hindi nakauwi ng ligtas sa bahay na mayapa, yung ganun ano, tapos ikaw nakauwi ka ng ligtas, no? Yung bagay na yan na dapat ipagpasalamat natin. Yeah, maraming salamat. Thanks be to God, no? Na safe tayo. Yan, na safe ka. Good evening, Kuya DJ JB. Ang ipinagpapasalamat ko ngayon ay may magandang trabaho ako ngayon. Sus, ganun na lang, meow. Ano yung trabaho mo? Ba't may pusa? Bakit may meow? Pakitaan at ito ay marangan. Yes, uy, I'm na, alam mo yun, nagiging thankful tayo na nagiging... Diba? Baka kasi nalilimutan natin at masyado na tayong mareklamo na meron naman tayong mga bagay pala talaga na pwede natin ipagpasalamat. Diba? Na privilege ka pa rin, na blessed ka pa rin. Yun. Ayan, magbabasa tayo ng mga live comments right now sa ating live live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube. Ito na! Hello, good eve, DJ JB. Good evening. Ano ito? Ano yan? Bakit may mga link dyan, ha, Joseph? Pagpupugay sa lahat, isang managayang araw. Ayan, nanonood ng live streaming. Yes, napaka-formal naman ito. At ayan, from Barangay Project 6, Quezon City. Ayan, maraming salamat. Ito naman sabi ng ating isa pang komento dito. Nagpapasalamat ako ngayon dahil kahit maraming pagsubok ang dumating sa amin, nananatiling ligtas, buo at nagmamahalan pa. Sa kabila ng hirap at pagod, hindi kami pinabayaan ng Diyos at patuloy pa rin kami. Pera o may problemang dumarating, ang mahalaga ay buo kami. Ay, napakalaking biyaya na iyon para sa mga true. Nagabi din sa iyo. Ato, sa tao ba? O na FM. Maraming salamat. Ipapasalamat sa Panginoon. Kapag-Sense Galleria tayo dito sa sa corner. Pinagpapasalamat ko lang kay God na nakilala kita bilang gwapong DJ at bulahan master sa Star FM Manila. Maraming salamat. Good evening, Star DJ German Bolero. Watching from Las Palmas, Spain. Captain Nicolaos Foscolos. Chief Mate Georgios Ioannis. And Second Mate Darwin Magalasen. Mora Tanase. Palagi na yung kinig ng Star FM. Malaki Bernie Caganda.

Happy listening. Maganda gabi po, DJ German. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nagpapalakas sa akin. Yung. Always thankful and grateful na I get to enjoy the things I never wished for. Deserve naman ng iba, pero bakit sa akin? Sa atin? Ano na namang, ano yan? DJ Champ, anong problema mo? Magkita na, ilibre mo ako. Dali na, pag-usapan natin yan. Kape lang ang katumbas. Kape lang, promise, okay na yun eh. Hindi ko gets yung deserve naman ng iba, pero bakit sa akin, sa atin? Ano yun? Anong problema to? Naka parang merong ano to eh. Sige, pag-usapan natin to. 78 days before Christmas. Kaya maraming salamat. And live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook mo yan at sa YouTube. Ang ating pinag-uusapan right now sa ating Star Tanong ay... Ano ang, or sa anong bagay ka nagpapasalamat ngayon? Yes, nako, gratitude check tayo. Ano ako, sa anong bagay ba ako nagpapasalamat ngayon? Hala! Uy, tapos si DJ German Bolero pala, hindi walang gratitude. And then, nagpapasalamat ako na naligtas ako kahit pasaway ako. Alam mo yun? Na, alam, ito lang, kagabi, umuwi ako gabi, yan. Tapos pag uwi ko, tsaka umulan. Sa ganung maliit na bagay, nagpapasalamat ako, no? Yung parang uuwi ka, wala kang pera, tapos pag nagkalkal ka ng gamit mo, may barya-barya, tapos makakabuo ka ng pamasahe. Diba? And in general, yes, nagpapasalamat ako kay God. Ayan, thanks be to God, no? Sa lahat ng bagay na... kahit I don't pinapahalaga, I mean, nararamdaman ko yung kick. Ito, meron ba tayong mga humahabol lang kanilang mga problema? Message mo po yan sa 102.7. Pabalikin nyo muna si DJ Kim. Kung meron kang gustong patunayan, charot. Kung meron kang gustong pakinggan, pumunta ka po sa radio, ipihit mo yan. 102.7 dahil magbabalik tugtugan tayo sa ating programang It's All For You in the Evening with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Bobola-bulain kayo hanggang alas 12 po ng hating gabi dito sa programang It's All For You in the Evening. Ako pa rin po ang inyong kasama, kabandingan, kabalaan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Tama ba yung sinabi ko? Right now, check your time. 11 star minutes bago po sumapit ang alas 11 ng gabi. 10:49 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan tayo. Dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Uy! Oops! Maraming salamat sa mga nasa live streaming natin. Keep on reacting and share nyo po itong ating live streaming at comment ka lang dyan. Again, ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.

0: German Bolero.
1: Naku, wag daw. Wag daw ma-in love sa dreamer. Diba? Bakit? Anong dreamer daw ba kasi yun? Mga nananaginip ng gising, ganon? Diba? O yung merong patutunguhan sa buhay, meron siyang pangarap. Hoy, ang hirap naman. Gabing-gabi, pinapaisip tayo. Diba? As a person na hindi talaga, hindi lirikong tao, alam mo yun? Yung napakinggan ko lang dun talaga sa kanta, eh, halos lahat naman. Diba? Yung naririnig ko lang talaga, yung ritmo, yung melodiya, ganyan. Yung lyrics, hindi talaga nagsisink in, lalo na kapag English. Yes! Awiting Don't Fall in Love with a Dreamer, mula po yan kay Kenny Rogers and Kim Carnes. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 25 Star Minutes, makalipas po ang alas 11 ng gabi. 11:25 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, pupunta na tayo agad dito sa ating
3: Star Tanong!
1: Ang ating katanungan, ano or sa anong bagay ka nagpapasalamat ngayon?
2: Ah.
1: So, tinuturo lang talaga nito sa atin yung pagiging mapagpasalamat or gratitude check lang talaga. Para iwas, ang tawag doon, iwas rant. Iwas reklamo. Baka kasi mamaya, puro na lang tayo reklamo. Yung mga ganun pagkakataon lang. Tatawa sana siya eh. Yun, hindi lang napindot. Sabi ng ating komento dito, sabi niya, good evening, po DJ German, sabi ni Connie Concepcion. Nagpapasalamat po ako sa iyo kasi nandyan ka para kami pasayahin at bigyan ng ngiti. Kaming mga listener mo, love ka po namin. Aww! Huwag ako naiyak. Ingat ka palagi, God bless your heart. Maraming salamat din sa iyo, Ate Connie Concepcion, promise. Kasi kung wala ka po, no, isa sa mga talaga sumusubaybay, no, sa mga programa ko, eh walang sagot. Walang start tanong. Diba? Walang bulaan time, wala kasi kayo. Kaya maraming salamat sa inyo, no, sa lahat ng listeners natin ng 102.7 Star FM Manila. Sabi ni Adrian Yu, yung ayuda, blessings yan. Totoo naman. Gerard Misiano, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Palagi akong nasa bahay daw nagdadasal. Maraming salamat sa iyong komento din, sa palagi mong pag-comment. Juno Revilla, good evening po, German Bolero. Ang pinagpapasalamat ko ngayon ay buhay at pagkain sa mesa at kalusugan at kalakasan. True! Yung kalakasan, no, kasi hindi naman talaga siya forever. So kung hanggat malakas ka ngayon, eh pagpasalamat natin yan. Kaya Albert Bautista, good PM po DJ German Bolero, para sa akin, yung pinalaki kami ng maayos ng nanay ko. Happy birthday, Nay! Bukas also, Star FM at Bombo Radio Philippines dahil sa inyong promo. Totoo! Sabihin ko na ngayon na, Kuya Albert Bautista, deserve na deserve mo. Deserve na deserve mo yung napanalunan mo, promise. Ako na nagsasabi. And I'm happy na ikaw yung nanalo. I'm so happy. Rose Clemente, good evening, DJ Idol German B. Sa akin, nagpapasalamat ako kay God sa araw-araw sa lahat ng mga biyaya at sa mga mahabang buhay na ibinibigay ni God sa amin. Sa araw-araw, nagawa ni God na bago ni God ang buhay namin. Pahabol at pabasa naman ang comment ko, DJ German. Maraming salamat, Ate Rose Clemente. including your family dyan from Taguig City. Maraming maraming salamat. Hello na po, Star DJ German B. Sobrang laging pasalamat lang dapat totoo po. True. Pero lamang sabi ni Juan Miguel Camosa. True, di ba? Nagpapasalamat po kay God. Lagi niya akong iniingatan. Sabi ni Rose Clemente. Rose Clemente, sorry. Rose Bautista. And may trabaho ako dahil may regular akong pinagkakakitaan. Natustusan or natutustusan ko ang mga pangangailangan ko. At higit sa lahat, nakapag-save ako para sa future. True! Uy, mag-save. Mag-save kayo, please. Save nyo ako, please. Charot. Meron bang mga umahabol sa ating live streaming? Wait nga. Yung sa live comments natin kanina, baka may hindi tayo nabasa. Pwede ba bumalik? Sabi ni DJ Champ, pabalikin nyo nga to. Papasalamat ako kay Lord matapos na contract ko. Matapos na contract ko at ginabayan niya ako palagi araw-araw. True! Sa lahat po ng mga seaman, sa lahat po ng mga nagtatrabaho sa barko, nagtatrabaho sa dagat, basta yung mga mahihirap at mga delikadong trabaho, ingat po kayo at thanks be to God na safe kayo, no? Ligtas. Yan po ang kabuuan ng lahat ng mga sumagot sa ating Star Tanong Tonight. Ang ating katanungan, sa anong bagay ka nagpapasalamat ngayon? Basta pinapaalala ko lang po na maging mapagpasalamat. Nakapag halimbawa napapansin mo, medyo nagiging malungkot ka, ganyan. Diba, nagiging mareklamo ka. Diba, nagiging basta negatibo yung nagiging emosyon mo. Or yung pumapasok sa isipan mo, yung nararamdaman mo, pwede mong gawin yan. I-check mo kung ano nga ba yung bagay na pinagpapasalamat mo ngayon. Diba, kahit maliit yan na bagay, kailangan mong hanapin at i-check yan. Baka kasi meron. Malay mo meron naman. Diba, parang gratitude check. Diba? At kailangan to eh. Actually, kailangan everyday. Iniisip mo kung ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Diba? Yung ganun. But anyways, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa inyo. Gusto ko ding sabihin na sa'yo, ikaw na nakikinig ngayon, maraming, maraming, maraming, maraming, maraming salamat sa'yo. Dahil kung wala ka, wala rin kami, wala ako. maraming salamat sa iyo, ha? From the bottom of the bottomest of my heart, yan. Meron ka bang Star Tanong? Meron kang problema? Meron kang gustong pag-usapan tuwing gabi? Message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila, sa lahat ng social media accounts and platforms. At yan po yung ating gagawing Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. But for now, baliktugtugan muna tayo sa ating programang It's All For You in the Evening. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babala-balain kayo hanggang alas 12 ng ating gabi dito po sa programang It's All For You in the Evening. Ito pa rin po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 33 Star Minutes makalipas ang alas 11 ng gabi, 11:33 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star
4: FM. Your nights will always be special because it's all for you in the evening. Plays the best love songs.

0: on Bolero.
1: 102.7 Arte. Star FM, like mo, share mo. Alas natin sa buong kabunuan ng Pilipinas. Ano na ba to? 19 star minutes. Closing time. Bago sumapit ang closing time natin. 11:41 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Maraming salamat sa iyo. Ako po muna yung magpapaalam. Ako po yung nakasama, nakabandingan, nakabulahan. It's an honor na makasama ka. Maraming salamat sa iyo. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Mag-pray kung saan ka man pupunta. Magpatawad para magaan ng dibdib. Closing time. At maraming salamat sa iyo. But you can't stay here. Ako po ngayon yung nakasama, nakabandingan, nakabulahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Ay, mag-ingat everybody sa lahat po ng mga pauwi pa lang. Sa mga hindi pa kumakain, kumain ka. Alam kong nagugutom ka na. Ay, wala akong ano ah. Wala akong kanin na lunch ngayon. Ay, dinner. Kaya mag-late dinner tayo. Oo, midnight snack. Na kanin. Again, magpapaalam na po ako. Maraming salamat sa inyo. Ako po again, Star DJ. Or si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. To formally close the program, we'll be giving you a song from Kenny Loggins and Jimmy Messina. It's a song called Danny Song. Dito lang po yan, sa impi lang inyo palaging pinakikinggan. It's the music and information. 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star

Binoy. Morning na. Gising na. Samahan.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?

0: St. Summer's Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Aras-aras Star Nation, subukan Blue Adam Repeaters. 48 o 12 Star Minuto na lang. Bago sumapin alas 5 na lang. Magandang madaling araw. 4:48 in the morning. Happy, happy Friday, Star Nation! Isa sa mga gusto na mga empleyado ng taon, ang Biyernes, October 9, 2026. Dahil uling araw na kanilang pasok ngayong Linggo, kaya yan yung mga pinakagusto nila. Talaga na marami nagsasabi na, thank God it's Friday! Maganda Star Morning Host sa mga Star Nation natin. Ha? At happy, happy, happy, happy Friday! At syempre kayo din host sa mga Star Nation natin. Na talaga namang ngayong mga oras ito ay buhay na buhay at gising na gising. Na talaga namang sa mga Star Nation natin na maaga gumising ngayon at iniisip agad kung ano ang gagawin mamayang pag-uwi. Siyempre, magramay magla-last Friday night dyan. Oo, kasi siyempre, magtatanggal ng mga stress dyan sa katawan eh. Hey, hello rin po sa lahat ng Star Nation natin. Ha. Ito nga pong nagdaan na linggo o nung nakaraang linggo. Eh talaga naman po sumabak ang mga atleta ng Pinoy. Mga atleta ng Pilipino, Star Nation, sa 2026 Asian Games o 20th Asian Games na ginanap ka po dyan po sa Nagoya, Japan. Eh kung saan nga ho, Star Nation, ha? Ay umaring nga ho ng papuri ang 447 na delegado ng Pilipinas o mga atleta, Star Nation, ha? At lahat ng mga atletang Pilipino na nagbigay nga ho ng parangal sa bansa sa katatapos lamang po ng 20th Asian Games. Ito nga ho sa Senate Resolution po, ha, na number 702 ni Senator Bam Aquino. Pinuri nga po nito ang Team Pilipinas nang iuwi na mga ito ang pinamalaking bilang ng mga nakamit na medalya ng bansa sa quadrennial meet sa loob lamang po ng 6 na dekada. 60 years, Star Nation, ha. Ito nga ho, nakapag-uwi nga ho kasi ang bansa ng 29 na medalya, 4 na ginto, 10 na pilak at 16 na tanso sa iba't ibang sports ng natura paligsahan na ginanap mula ho Setyembre hanggang Oktubre. Kabilang nga ho sa mga nakapag-uwi ng gintong medalya ay sina two-time Olympic gold medalist Carlos Adriel Yulo. Ito nga yan, Star Nation, talaga namang pinatunayan ni Carlos Yulo na kaya niya makapag-uwi ng 2 gintong medalya dito naman po sa Asian Games. Diba? Talaga namang double gold medalist. Kainin ho ang ito yung kanyang napanalunan sa men's vault at floor exercise sa artistic gymnastics. Habang si Ernest John o EJ Obiana naman ay nakapag-uwi naman ang medal ng gintong medalya sa men's pole vault. At si Jesus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo naman. Ayon nga ho kay Senator Bam Aquino, ha. Ipinakita nga ho ngayong mahusay na performance ng Pilipinas ay sumasalamin din sa pangailangan na dapat tuloy-tuloy ang pagsuporta ho, ha, simula sa pagsasanay, sa coaching, pasilidad at iba pa para sa mga atleta. Sa patuloy nga pong anyang pagbibigay suporta sa mga ito ay magbubukas nga ng mas maraming pagkakataon sa mga Pilipino na matuklasan at mapaunlad, ha, ang talento mula pambansa hanggang international. Habang ang ating bronze medalist, Star Nation, na talaga namang isa sa mga nagpakilala sa Pilipinas ang mundo ng tennis na si bronze medalist Alex Ayala. Star Nation, ito nga yung ating good news, sir. Hindi na siya papatawan ng parusa ng Women's Tennis Association ang Filipina Tennis Star matapos nga nitong piling ipresenta o irepresenta ang Pilipinas sa 28th Asian Games sa halip na lumahok sa WTA 1000 China Open. Ibinunyag nga ito ng Philippine Tennis Association Executive Director Tonette Mendoza Sa ganunap nga ho ng pagdinig ng Senate Committee on Sports, obligado kasi sana Star Nation si Ayala ha, na lumawok sa nasabing kompetisyon sa ilalim ng mga patakaran ng W2A kung saan maaari siyang mapatawan ng $10,000 na multa at pagkakait ng ranking points. Eh naging maunawi naman ang organisasyon ng mabatid na is ng atleta na makuha ng direct ng slot para sa 2028 Los Angeles Olympics. Eh nagpasa rin ang WTA ng mga bago probisyon na nagbibigay ng proteksyon sa mga manlalarong nagnanais maglingkod sa kanilang sariling bansa. Eh sa kasalukuyan nga ho, nagpapahinga muna si Ayala bago sumabok sa WTA 1000 Wuhan Open sa China. Nagkaganapin naman mula October 12 hanggang October 18. Oh, talaga namang nagpapasalamat tayo ha, sa Women's Tennis Association. At ito rin yung dahilan kung bakit nagpasa rin sila ng bagong probisyon para naman sa mga sumasali sa WTA tournament o na gusto rin magrepresenta ng kanilang mga bansa. Katulad na naman ang ginawa ni Alex Ayala na mas pinili niyang irepresenta ang bansang Pilipinas. Magandang mga Star Morning na Star Nation. Kasama niyo lang yung lingkod hanggang alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na gising na. At may alas 5 na madaling araw naman, Morning Star Stream. Kasama kami niya yung happy man every day, yung kapartner sa tawaran, ang DJ na heart up sa Hagamal pa at Yami pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Dito pa rin po yan sa inyo, ipinan ng atin ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: Pinoy Morning na sa Star FM.

0: Starvation, nærtere er det Top of the Hour News, og årets dag 2. Nadine Burse, New Department of the Interior and Local Government, Secretary Jennifer Crepulia, and 28,011 pesos. Naginastos ni Reina Mercedes Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio para sa kanyang drug test. Nagugat ang issue matapos mag-viral sa social media ang naging asal ni Respicio sa isang forum sa kanilang lalawigan. Dahil dito, hinaman ni Remulla ang vice-alcalde na sumailalim sa drug testing. Agad naman nagpa-drug test si Respicio noong October 7, 2026. Ay sa resulta ng kanyang isinapubliko, negative siya sa paggamit ng ilegal na droga. Nagkakalaga ng 28,011 pesos ang isinagawang pagsusuri. Ang laki pala ng presyo ah. Matapos sinabas ang resulta, sinabi ni Respicio na nais niyang ipa-reimburse kay Remulla ang kanyang naging gastos. Tinugunan naman ito agad ng kalihim at ipinadala ang buong halaga nitong Webes, October 8. Ibinahagi ni Remulla sa comment section ang post ni Respicio ang screenshot na kanya ipinadala na 28,011 pesos bilang patunay ng reimbursement. Halakip nito ang maikling mensahe na eto na. Happy?
1: Star FM, Top of the Hour News.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, kinulat ang lahat matapos kinumpirma ni Senator Juan Miguel Mix Sabiri na opisyal nang lumipat si Senador Mark Villar sa Senate Majority Block ngayong Webes, October 8. Dahil sa naging hakbang ni Villar, umakit na sa 14 na kabuang bilang ng mga miyembro ng Majority Block habang nananatili naman sa 10 miyembro ng Minority sa Senado. Kasunod ng kanyang paglipat, inilalal si Villar bilang bagong chairman ng Senate Committee on Public Works and Highways upang pangunahan ng mga panukala at talakayan ukol sa infrastruktura. Bilang bagong chairman ng Senate Committee on Public Works and Highways. E bukod nga sa kanyang bagong chairmanship, napili rin ang senador bilang isa sa mga miyembro na kumakatawan sa Senado sa Commission on Appointments. Inaasang magbibigay ng karagdagan lakas sa mga legislatibong agenda ng Majority Block o opisyal na pag-realign ng pwesto ni Villar sa mataas na kapulungan. Bago ang kanyang pagkalal sa Senado, nagsilbi si Villar bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kung saan pinasiwaan niya ang mga malalaking proyektong pampubliko sa ilalim ng programang Build, Build, Build. Ang kanyang malawak na karanasan sa sektor ng public infrastructure ang naging pangunahing patayan ng kanyang pagkakatalaga sa komite habang ang kanyang pwesto.
1: Star FM, Top of the Hour News.
0: Star Nation, para sa iyo pang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa masa, pumatalama po sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the Top of the Hour News on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Dito sa Bulacan, kasama po namin ang Star FM sa aming laundry shop dahil ang galing sa pagbibigay ng updated information. Makakasabay ka pa sa mga magagandang music dahil talagang makakarelate ka every hour, every minute. O, diba?
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
0: The Philippines' number one Star FM. 102.7 Star FM is a proud member of the Episode and the Wild Broadcaster down Philippines and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa bukabluan ng Pilipinas. 7 na star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:09 in the morning.
5: Star FM across the nation.
9: Antonio Lambada.
10: Good morning!
11: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na!
10: Morning Stars Week on Star FM.
13: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: FM.
1: Your FM.
2: Your FM.
3: Nandituna si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: Sawa ka na ba sa mga bad news?
5: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
4: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
6: Breaking news, ho!
4: Akala mo joke time? True pala!
5: True ba yan?
4: TBY! True ba yan? True ba yan?
6: Nation, narito na ang ating hashtag, TBY.
5: True ba yan?
4: TBY. True ba yan?
6: Japanese mayor ba nagulat nang malaman na siya ang kauna-unang alkalde sa Japan na gumamit ng maternity leave?
4: TBY. True ba yan?
6: Now, Star Nation, ang naging usap-usapan niya sa bansang Japan at nakatawag pansin din sa ibang bansa ang ginawang paggamit ng isang alkalde sa Japan ng maternity leave. Hindi nga ho inakala ni Shoko Kawata, alkalde ho ng maliit na bayan ng Yawata, na mayroon lamang na 69,000 na residente na magiging bahagi siya ng kasaysayan sa kanilang bansa bilang kauna-unang alkalde sa Japan na gumamit ng maternity leave. Ayon kay Kawata, bahagi nga ng kanyang plano noon pa man na magkaroon ng mga anak nang maging pinakabata siyang alkalde na babae ng Japan noong 2023. Sa edad lamang po, Star Nation, na 33. E bagamat nga ho may nakalaang 16 na linggong maternity leave para sa mga empleyado ng pamahalang lungsod ng Yawata, wala namang umiiral na patakaran para sa mismong posisyon ng alkalde. Dahil nga dito, Star Nation, kinailangan niyang bumuo ng isang opisyal na polisiya upang magamit ang naturang leave. Eto nga, Star Nation, isa sa kanyang huling public duties bago magsimula ang kanyang maternity leave ay ang paglahok sa isang street procession bilang paghahanda sa Taiko Festival ng Yawata. Pero salip nga ho, Star Nation, na sumakay sa ibabaw ng Mikoshi o yung traditional na portable Shinto shrine, ay naglakad nga lang ang buntis na si Kawata sa likuran nito. Oh! Bagamat si Sanae Takaichi ang naging kauna-una ang babaeng punong ministro ng Japan noong nakaraang taon, nananatiling malaki ang gender gap sa politika ng bansa na dominado pa rin ang mga kalalakihan. Sa panakahuli nga hong Global Gender Gap Report ng World Economics Forum, nasa 118 pwesto ang Japan sa 148 na bansa at 125th sa usapin ng political empowerment. Sinabi nga ni Kawata na marami pang kailangan baguhin, lalo na kung nais na tumatandang populasyon ng Japan na masolusyonan ang isa sa pinakamababang birth rate sa buong bansa o sa buong mundo. Sa ilalim nga ho ng batas sa Japan, may karapatan ang mga kababaihan na kumuha ng humigit kumulang na 14 na linggong maternity leave at karaniwan silang tumatanggap ng halos 2/3 ng kanilang sahod at birth bonus. May ilang empleyado naman sa nation ng gobyerno na nakakatanggap ng mas magagandang benepisyo. Ay pa nga ho sa alkalde, Star Nation, karamihan sa mga residente ng Yawata ay sumuporta sa kanyang desisyon at hinikayat din umano siya ng kanyang mga kasamaan na samantalain ang maternity leave. Gayunman, Star Nation, ikinadismaya niya ang ilang negatibong komento sa social media matapos maging malawak ang pagbabalita tungkol sa kanyang leave. Inaasahan nga niyang isisilang o ika nga, Star Nation, isinilang niya ang kanyang anak nitong Setyembre. Karabihan nga ho sa mga residenteng nakausap ay nagpayag ng suporta kay Kawata. Subalit, Star Nation, may ilan ding tumutol, kabilang si Chi Fujita, isang may bahay ng residente ng Yawata na hindi sangayon sa pagtanggap ng alkalde ng buong sahod abang nakalive. Grabe, no? Eh, well, sa bagay nga, Star Nation, may mga ilan na sumasang-ayon pero karamihan ng panigurado sumasang-ayon dyan ay ang mga kababaihan.
0: Oh!
6: Pero ganun at ganun pa man, eh meron at meron pa rin naman na may mga negatibo sa ginawang pagkakaroon ng maternity leave. Eh, samantayin nyo, Star Nation, si Yawata lamang po ang nagbasag ng bagong patakaran na kauna-una ang algate sa Japan na gumamit ng maternity leave.
0: Oh!
6: Eh, syempre, kahit sabihin mong alkalde ka at ikaw ay isang babae, karapatan mo pa rin magpahinga. O, diba? Lalo na kapag panganganak pa lamang. Napakahirap na ho yan.
0: Oh!
6: Well, saludo tayo kay Shoko Kawata ng bayan ng Yawata sa Japan sa pagputol niya ng pagputol niya at gumawa ng bagong patakaran para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno na gamitin ang maternity leave.
0: Ooh!
6: Eh kagandahan niya dito sa Pilipinas, 'di ba? Napalawak pa nga yung haba ng maternity leave dito sa Pilipinas, 'di ba, na halos 3 buwan. Star Nation, yung ginawang maternity leave.
0: Oh!
6: Eh, deserve yan ng mga kababaihan. Lalo na't marami ang epekto ng pagkatapos manganak o bago at pagkatapos manganak. Ayan, Star Nation, ang ating hashtag TBY. Japanese mayor nagulat nang malaman na siya ang kauna-unang alkalde sa Japan na gumamit ng maternity leave.
5: Ano ba yan?
6: Araw sa buong kapuluan ng Pilipinas, 44 minuto na makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:44 in the morning.
1: Good morning!
6: Balitugtugan tayo dito pa rin po sa inyong himpinan, nalagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
5: Like mo! Share!
3: Mega Manila's best music station.
4: TBY. True Bayan.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio Lambada.
1: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like share mo.
0: Arsana Star Nation, Subuka Bluwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 31 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagbabagandang umaga, 6:31 in the morning. Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star kaalaman.
2: Star Trivia number 1. Number 1. Move it!
0: Star Nation! Dahil nga kahit na Burmans, mainit pa rin. Pag-usapan natin ang malamig. Walang iba kundi ang yellow. Alam para niyo ba, Star Nation, noong huling bahagi ng 1800s, hindi pa normal ang regular na supply ng yellow sa Pilipinas. Kaya may mga malalaking bloke ng natural ice mula sa Wenham Lake malapit sa Boston, USA na dinadala sa pamagitan ng mga barko at dumaan pa sa Maynila bago tumuloy sa ibang bansa. May mga makasaysayang tala rin, Star Nation, na may ice factory na sa Maynila noong 1899. Habang lumalaki nga ho ang demand para sa ice, cold storage at mga pagkain gaya ng ice cream, meron na dito sa Pilipinas noong 1899. Kaya imagine mo, Star Nation, noon, ang isang scoop ng ice cream, parang may international travel history na. Ang yelong ginamit, nag-ocean voyage muna bago naging dessert dito sa Pilipinas. Samantala ngayon, Star Nation, di ba? Buksan lang ang freezer, ready na for yellow. Ayan, Star Nation ha, ang history ng yellow dito sa Pilipinas.
2: Star Trivia number 2. Number 2. Move it!
0: Star Nation, kilala mo ba si Kermit the Frog? Yung isang Muppet character. Ito pala, Star Nation, itong si Kermit the Frog ay ginawa ni Jim Henson ang unang version gamit ang mga materyales na nasa paligid lamang nito. Kasamang green fabric mula sa isang lumang coat ng kanyang ina, habang ang mga mata ay ginawa mula sa dalawang ping pong balls, hindi pa nga siya noon kilala bilang bright green Kermit na alam natin. Ito'y nung unang version, Star Nation, mas maputla at mas lizard-like pa ang early design ng Kermit the Frog. Bago nga siya nag-evolve sa iconic na Kermit the Frog, yun na muna, naging lizard-like siya. O kamukha ng lizard. Kamukha ng butik. Bago siya naging Kermit the Frog. At sa halip nga, Star Nation, na it's not easy being green, parang mas tama nga noon ang it's not easy being low budget. Pero dito makikita, Star Nation, ang ganda ng creativity. O kasi hindi na kailangan ng mamahaling materyales para makagawa ka ng isang karakter na tatanda sa pop culture. Kaya kung feeling mo, simple lang ang OOTD mo today, okay lang yan. Baka hindi ka lang low budget. Baka ikaw ay DIY icon in the making. Munta kayo nyo, Star Nation, si Kermit the Frog. Nung unang-una siyang pinanganak, talagang napakasimple lang. Pero tinan mo ngayon, tumatak na sa atin. Yes, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star kaalaman. Another trivia, another learning naman. Ang inatid sa inyo, dito lamang sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station. Move it, move it, move it. Star Trivia. Para sa iyong Star kaalaman.
3: 102.7
4: Star FM.
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
3: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
4: Orokan. Maayos ang buhay mo.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
10: San lang?
11: Personal loan.
12: Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
16: Basta loan?
17: Sa Cebuana?
18: Goods ka!
19: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
10: San lang?
11: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
19: Basta loan.
17: Sa Cebuana?
18: Goods ka!
19: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Point 7 Star FM, it's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa Star Nation, Cebu, Kabluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time, 7 star minuto na lang! Pag sumabi na lang 7 na umaga, 6:53 in the morning!
3: Good morning!
1: Star Nation, hanggang dito na lang po ating programang Morning Star Sweep. At sa mga Star Nation natin nagtatanong kung kamusta ang ating magiging lagay ng panahon ngayong araw po ng Friday, October 9, 2026. Magiging maliwalas pa rin naman po ang ating panahon. Dito po sa Metro and Megastar Manila, liban na lamang po sa biglang pagulan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa localized thunderstorm. And habang yung minomonitor po natin low pressure area na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, ay yung trough po niyan o yung bundok ay nakaka-apekto po sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque at Romblon. Kaya po asahan yung mga pagulan at pagkulog at pagkidlat sa nasabing lugar o mga nasabing lugar. Habang ang Intertropical Convergence Zone, ito po yung pagsalubong ng hangin sa north at south na magkakaroon po ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat ay makaka-apekto naman po yan sa Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas at maging sa Palawan. Kaya sa Star Nation na dito sa Metro and Megastar Manila, pwede ka pa magsampay ng mga damit ninyong nilaban ngayong umaga hanggang tanghali. Pero i-ano nyo na po yan, itupin nyo na po yan pagkatapos sa tanghali. Kasi di natin alam, baka biglang umulan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa thunderstorm. Alright? Anyway, my Star Nation, agad dito na naman po ang ating programang Morning Star Stream. At muli tayo magkardiga mamayang alas 8, alas 8, sinubaga sa programang It's All For You in the Morning. Pero ang tabay na, pagpatala na 7 na umaga, susunod na po ang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Ihatid po sa atin yan ang Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Aww, share mo!
4: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
1: Starting siya sa ating Star Christmas Countdown. Meron na lamang tayong 77 days bago sumapit ang araw na Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayong 76 days, 17 hours, and 3 minutes.
4: What matters now is this Christmas we share the love.
5: Star FM.
1: Here's Radview para sa awiting New Time. Star DJ Antonio Labara is my name and music is my game.

0: Hasta Radio Bombo.
1: This is Bombo Network, this morning edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
2: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Kahit Webes sa buwan ng Oktubre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, mayroon po tayong 77 days before Christmas Day.
1: Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangulahing balita, abangan humamay ang Senate Majority Block. Itinangging may kaugnayan sa impeachment trial ang paglipat ni Senator Mark Villar. Ang Minority Block, naintindihan naman o, ang ginawa ng kasamahang senador.
2: Ang Senate Impeachment Court naman pinayagan ang pagpapakita ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Tax summaries at tax tables naman inilabas na rin sa publiko.
1: Sa ibang mga balita, abangan din mamaya, International Criminal Court idineklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Patuloy na health monitoring ipinagutos din ng korte.
2: Ang Department of Justice naman hindi pa umano irekomenda ang pagkansila sa pasaporte ni Representative Leandro Leviste sa kabila ng kanyang warrant of arrest.
1: Sa provincial report, abangan din mamaya, ang Western Visayas naghahanda na ng mga alternatibong mga panaliim para sa mga magsasaka sa gitnahuyan ng banta ng Super El Nino.
2: Abangan din mamaya sa ating international news, ang former First Lady na Sri Lanka arestado sa umano'y charity graft.
1: At sa sports news, nagungunang Pinay mountain biker, double gold medalist sa isang international event sa may Japan. At live nationwide via satellite, narito kong detalye ng ating mga balita. Maring itinanggi ng Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat ni Senator Mark Villar mula minority o majority o minority patungo sa majority block ng Senado. Ayon kay Zubiri, matagal na ang bahagi ng majority si Villar at pansamantala lamang umano ang kanyang paglipat noon sa minority. Dagdag pa niya, una na nilang kinausap si Villar at nais umano nitong makabalik sa majority upang mas makatrabaho sa mga komite at maging mas aktibo sa pagsusulong ng mga panukalang batas.
3: Senator Mark has always been with the majority anyways from the very beginning. When we started, kalilipat lang niya sa minority, but you know, we had a heart-to-heart discussion with Senator Mark. Gusto niya talagang magtrabaho. Gusto niya ng mga committees na pwede siya makatrabaho, makaikot, and be a productive member of the Senate. So, this for me is just welcoming back a member of the majority once again. And he's ready to go. As a matter of fact, kausap namin siya kanina, ang dami niya mga panukalang gustong ipasa, ang dami niyang gustong magkaroon po siya ng consensus building sa buong bansa at gagawa daw siya ng maraming mga pag-iikot sa iba't ibang parte ng bansa dito sa mga committees na hinahawak.
1: Nilinaw din ni Senator Zubiri na hindi nangangahulugan na pare-pareho lang magiging posisyon ng mga senador dahil lamang kabilang sila sa isang block. Ayon sa Majority Floor Leader, posibleng may miyembro mano ng majority na bumoto para sa acquittal habang maaari rin namang may senador mula sa minority na pumanig sa conviction. Gayun pa ng senador, hindi dapat ibatay sa black affiliation ang magiging boto ng mga senator judge sa conviction ng vice-presidente. Sa halip, sinabi niyang ebidensya ang inilatag sa impeachment trial ang dapat maging pangunahin na batayan sa magiging desisyon ng bawat senator judge.
3: Being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence.
1: Kasunod naman ng paglipat ng Senator Villar, meron na hong 14 na miyembro ang majority block at 10 miyembro naman ng minority block.
2: Kaugnay pa niya na intindihan naman noon ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano ang paglipat ni Senator Mark Villar mula sa Senate Minority patungo sa Majority. Sinabi ni Cayetano na maaring magbago ang mga alyansang pampulitika sa Senado, ngunit mananatiling matatag ang kanilang mga prinsipyo, pananaw at commitment sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay Senator Alan Cayetano, patuloy na gagampanan ang Senate Minority ang tungkulin nito bilang fiscal and constructive opposition kabilang ang pagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino. Alinsunod yan sa saligang batas at sa mga umiiral na batas. Kinikilala rin umano ng minority ang mga dahilan at konsiderasyon sa likod ng pagbabago ng mga political alliance, lalo na matapos ang halalan noong buwan ng Mayo 11 at ang umano'y kahalagahan para sa administrasyon na magkaroon ng malapit na kaalyadong mayorya sa Senado. Gayunman, iginiit ni Cayetano na hindi magbabago ang tungkulin ng Senate Minority kahit magbago man ang political landscape. Sinabi niyang patuloy silang maninindigan para sa tama pangangalagaan ng mga institusyon at magsisilbi para sa kapakanan ng bansa. Nagpaabot din si Cayetano ng mabuting hangarin kay Mark Villar at sa iba pa nilang mga kasamahan sa Senado kasabay ng panalangin para sa karunungan, pagpapakumbaba at lakas sa patuloy na paglilingkod sa Diyos at sa mga Pilipino. Para naman kay Senator Bongo, naiintindihan din umano niya ang paglipat ng kanyang kasamang senador na natili din niya ang kanyang respeto sa kapwa senador sa kabila ng kanyang tuluyang paglipat.
4: Ah, nirerespeto naman po namin ang desisyon nila po. At nirerespeto namin ang aming kapwa Senado dito po. Ganun naman po talaga dito sa Senado. We respect each other. Kung ano po pagiging desisyon nila. Ayoko na pong magsalita kasi ongoing pa po ang interview.
2: Bahagi naman yan ng komento ni Senator Christopher Bongo, kaugnay pa rin yan sa paglipat ni Senator Mark Villar mula sa minority patungong majority block.
1: Sa kaugnay pa rin pong development, meron pang inaasahan naman noon ng mga senador o isang senador mula minority block na posibleng lumipat sa majority. Kasunod pa rin yan ng formal na paglipat nga itong sa Senator Mark Villar kahapon. Ayon kay Senator Rafi Tulfo, may posibilidad na may sumunod pa kay Villar at posibleng mangyari ito sa lalong madaling panahon. Gayun pa man, wala pa siyang tinukoy kung sino man ang maaring lumipat sa majority. Sa kabilang banda naman, nagmanifest si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Senate session na papalitan na niya bilang miyembro ng Commission on Appointments itong kanyang kasamang miyembro ng minority, si Senator Loren Ligarda. Pagpapaliwanag nitong si Cayetano, layunin ng pagpalit niya kay Ligarda na matiyak na magagawa ng minority bloc ang kanilang trabaho. Binanggit naman niya na sa nakaraang hearing o budget hearing ng Department of Public Works and Highways, inakyat na ni Senator Amy Marcos ang issue hinggil sa technicality ng appointment ng ilang kalihim sa acting secretariat. Kung titignan naman daw ang sitwasyon nila ngayon sa minorya, makikita na nasa tatlong miyembro o kamiyembro nila ang hindi makakadalo sa Commission on Appointments dahil napipigilan sila politically at legally. Bilang tugon sa manifestation nitong si Senator Cayetano, inutusan na ni Senate President Win Gatchalian ng Secretariat ng Senado na gawan ng nararapat na aksyon ang naturang manifestation ng lider ng minority bloc.
2: Samantala, sa pinamahal ng impeachment, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel na ipakita ang mga summary and table na inihanda ng kanilang witness mula sa Bureau of Internal Revenue sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong araw ng Webes, Oktubre 8. Gayunman, ipinagbawal muna ni Presiding Officer and Senator Judge Francis Chis Escudero itong pagpapakita ng mismong source documents o original Bureau of Internal Revenue records na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio. Nagbabala si Escudero kay Private Prosecutor Attorney Erwin Matib na humingi muna ng paindulot sa korte bago ipakita ang alinmang source document. Ayon sa presiding officer, maaaring ipakita ang summaries and tables na kinuha mula sa mga dokumento na isinailalim sa subpoena basta't maipamahagi rin naman ito sa mga partido at Senator Judge.
5: The court therefore rules that the summary and table where the information was simply culled from the subpoena documents without ruling on the confidentiality or prohibition to show the actual documents will allow at this juncture the showing of the tables and or summaries if any, which will be furnished to the cop to the parties and senator judges as well, with a reminder to counsel attorney Irwin not to flash any subject to the reminder of senator judge Pia not to flash any of the source documents that may contain information that was originally submitted in part of the submission of the BIR covered by the presidential letter allowing it to be submitted to the impeachment court. Before doing that, kindly ask the permission of the court as the court may make a separate ruling on that matter. So insofar as the tables and summaries are concerned, the court will allow it.
2: Iginiit din ni Escudero na hiwalayin na usapin ang pagpapakita ng orihinal na Bureau of Internal Revenue Records, lalo na ang mga dokumentong saklaw ng presidential letter na nagpapahintulot sa pagsusumiti ng mga ito sa impeachment court. Bago ang ruling, binanggit ni Escudero ang impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona, kung saan tumistigo noon ang Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Kim Jacinto Henares kaugnay ng mga tax records at statement of assets, liabilities, and net worth ni Corona. Ayon kay Escudero, walang aktwal na tax returns o iba pang dokumentong ipinakita noon habang tumitestigo ang witness. Bagamat pinayagang makapasok naman ang media at maitala ang proceedings. Kasunod ito, humingi na paglilinaw si Senator Judge Pia Cayetano sa naging ruling ng presiding officer at kunisyon kung kasabay sa mga pinahintulutan ng Pangulo ang pagpapakita ng mga dokumento sa publiko. Ipinaliwanag ni Escudero na tanging summary lamang ang ipapakita sa screen, ngunit kinikilala ng korte na ang naging basehan nito ay mula sa mga isinumiting dokumento sa korte. Kunisyon din ni Cayetano kung may iba pang paraan para magtanong ang prosekusyon at makasagot ng testigo na hindi pinapakita ang mga dokumento alinsunodan niya sa kalayaan at karapatan ng bawat individual na magkaroon ng privacy.
6: Does the authorization include the public showing? Because the reason, I'll go back, the reason why I asked the defense what exactly were they objecting to is because my follow-up question would have been to the defense and to the impeachment court that the questions are asked and the answers are given without showing the document. And I'm only asking this, again, pursuant to any Filipino's constitutional right to life, liberty, and property, which includes the right to privacy.
2: Tinig naman niya ni Senator Judge Pia Cayetano.
1: Sa kaugnay pa rin pong usapin mga kabombo, ito manong mga record ni Vice President Sara Duterte sa Bureau of Internal Revenue at sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, hindi raw nagtutugma ukol yan sa cash declarations. My live report si Bombo Jello Aganan.
7: Bombo Genesis, Bombo Jai, hindi nagtutugma ang cash declarations sa record ng Bureau of Internal Revenue at sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Vice President Sara Duterte batay sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial kahapon. Sa pagtistigo ni BIR Chief Staff Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez, mabasa na nakasaad sa audited financial statements o AEFS ni Duterte at ng kanyang asawang si Manasi Scarpio ang mga sumusunod na cash on hand at cash in bank. Sa taong 2022, meron itong 21.1 million pesong cash in hand in bank. Sa 2023, mayroong 28.9 million peso. Sa 2024, mayroong 15.5 million peso. At sa 2025 naman, ay mayroong 13.8 million peso. Kagulan yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Attorney Erwin Matib ng prosecution kay Attorney Lorraine Garcia.
8: Naka-report na cash on hand and in banks 31, 2022.
9: Based po dito sa audited financial statements filed with the BIR, as of December 31, 2022, meron pong cash on hand and in banks na 21,234,980 pesos po. As of December 31, 2023, meron pong cash on hand and in banks na 28,971,725 pesos po. As of December 31, 2024, meron pong cash on hand and in banks na 15,525,209 pesos po. As of December 31, 2025, meron pong cash on hand and in banks na 13,804,540 pesos po.
8: Bilang isang accountant, ang account ba na cash ay pwedeng ihalo sa other assets?
9: Dito po kapag sa financial

0: statements, may separate line item po yung cash.
1: Sa pagpapatuloy ng direct examination ni Matib, tinanong niyang testigo kung ano ang ibig sabihin ng audited financial statements upang mas maunawaan ito ng publiko. Pinaliwanag naman ni Garcia Marquez na ang naturang dokumento ay mga financial statement na biniripikaan ng isang certified public accountant kung saan inilalahad-an niya ito ng patas at naaayon pa sa Philippine Financial Reporting Standards. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Attorney Erwin Matib kay Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez.
2: Itong mga audited financial statements kasama to sa mga sinubmit niyo sa impeachment court. So, para sa benefit ng mga manonood na hindi maalam sa accounting at finance, paki-define nga po ano ba ang audited financial statements?
0: Ang audited financial statement, ito po yung mga financial statements that were reviewed, verified by an independent certified public accountant stating that the financial statements were presented fairly and in accordance with the Philippine Financial Reporting Standards Law.
1: Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, kung babalikan ang mga naunang pagdinig, lumabas sa BIR, ang mga lumabas sa BIR records si Duterte ay taliwa sa mga idiniklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Matatandaan sa testimonyo ng records ng Officer of the Office of the Ombudsman na si Attorney Karen Bato, nauna nang lumabas sa pagdinig na walang idiniklarang cash on hand o cash in bank si Duterte sa kanyang SALN mula 2021 hanggang 2025. Batay sa mga record ng Ombudsman, nagdeklara umano si Duterte ng cash on hand at cash in bank noong mga panahong siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Ngunit wala nang naturang cash declaration sa kanyang SALN para sa mga taong 2021, 2022, 2023, 2024 at 2025. Narito at balikan natin ang mga bahagi ng pagpapaliwanag ni Attorney Karen Bato.
3: For 2019 po, wala pong dineclare na cash on hand or in bank si BP Sara.
4: How about for 2020?
3: Ganun din po for SALN 2020. Wala pong nakadeclare na cash on hand or in bank.
4: Sige, to expedite the proceedings so that we can finish this, Madam Witness, tuloy na lang po natin onwards, ano po yung cash declaration ng ating Vice President after 2020? Kung meron man.
3: For SALNs 2021, 2022, 2023, 2024, and 2025, wala pong nakadeclare na cash on hand or in bank.
4: Okay, sige.
1: Bago ito, Bombo Genesis, nauna nang iginiit ng prosekusyon na mahalaga ang paghahambing ng kabuuang kita at yaman ng Vice Presidente upang matukoy kung may pagkakaiba na maaaring kailangang ipaliwanag kaugnay ng kanilang mga aligasyon sa unexplained wealth. Samantala, ngayong araw, magpapatuloy naman ang cross-examination ng depensa upang maglatag ng kanilang sariling mga ebidensya para kontrahin ang mga aligasyon ng prosekusyon laban sa Vice Presidente.
5: Bombo Jello?
1: Yes, Bombo Genesis.
5: Mm-hmm. Kahapon medyo sunod-sunod yung pagtutol nitong si Senator Pia Cayetano ano doon sa pag-flash sa screen doon sa mga summary and even tables ano nung mga records internal revenue records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister si Attorney Manz. Pero well, nag-rule din lang si Senator Cheese at parang binasura yung mga pagtutol ni Senator Pia. Si Senator Alan, medyo nagtataka lang ako kahapon kasi parang hindi gaanong, I mean, hindi siya kasing active ng kanyang kapatid, Senator Pia.
1: Andun naman kahapon, present naman kahapon, Bombo Genesis, itong si Senator Alan Peter Cayetano, pero bagamat nga katulad na ngayong nababanggit ay hindi ito masyadong nag-participate o nagtanong doon sa interjection. Hindi siya masyadong active doon sa interjection ng mga senator judges dito nga sa testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Ano? Bagamat nakita naman natin ang kanyang presensya kahapon doon sa impeachment trial. Bombo Genesis.
5: Is it possible na naapektuhan siya doon sa pagbabago sa party affiliation sa paglipat ni Senator Mark?
1: Yan ang ating kukumpirmahin, Bombo Genesis, ano, bagamat nagpahayag na nga itong si Senator Alan Peter Cayetano ng kanyang pagkilala doon sa paglipat itong si Senator Mark Villar sa majority, ano, aniya magpapatuloy nila ang kanilang trabaho bilang mayorya doon sa Senado at sinabi niya naman na ipinagdadasal niya ang mabuting kalagayan itong si Senator Mark Villar maging ng kanyang iba pang kasamahan na senador, Bombo Genesis.
5: Oo. Any statement din sa part ni Senator Loren, kasi kahapon pinalitan ni Senator Alan si Senator

0: pangalanan, Mobigenesis.
1: So, kasi iyan parang strategic yung naging statement ni Senator Tulfo, no? Before or after niyan, nagkaroon na ng pagbabago nga doon sa membership ng Commission on Appointments. So, well, maraming nag-a-assume na si Senator Loren yung kanyang tinutukoy. Pero, as of now, wala pang pinapangalanan, ano, Bobojelo?
0: Walang binigay ay okay ng pirmang pangalan, Bobojelo, ano, pero sabi niya ay maaari, ano, may isa pang miyembro ng minority ang lumipat sa majority. Pero, sinabi niya nga, baka next month pa daw yun, Bobojelo. So, aabangan natin kung mayroong pangabang paglilipat na magaganap, Bobojelo.
1: Okay. Maraming salamat, Bobojelo.
2: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, sa radio, Bombo!
3: Consternation in dinikara ng International Criminal Court na fit to stand the trial si former President Rodrigo Roa Duterte matapos tanggihan ng argumento ng depensa na nakapektos sa kanyang paglahok sa proceedings ang problema umano sa kanyang memorya at kognisyon. Sa desisyon, may petsa sa Setyembre 28 at inilabas nitong buwan Oktubring 8. Sinabi ng Trial Chamber 3 na kaya ng dating Pangulo na maunawaan ang mga sakdal, sundan ang paglilitis, unawain ang ebidensya at makapagbigay ng instructions sa kanyang mga abogado batay ito sa unanimous findings ng tatlong eksperto. Gayunman, sinabi ng Chamber na nanatili physically frail ang dating Pangulo at nangangailangan ng medical and nursing care. Nagpatupad din ito ng mga hakbang para mapadali ang kanyang paglahok, kabila ang sapat na pahinga, pagkain, medication at hearing assistance. Inatasan ng International Criminal Court Registry na patuloy na i-monitor ang kanyang kalagayan at i-report agad sa mga hukom ang anumang pagbabago. Nakatakda namang magsisimula ang trial sa Nobyembre 30 ng kasalukuyang taon.
1: Inimog din ng International Criminal Court Registry ang Trial Chamber 3 na ipaliwanag ang anumang pahintulot kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na lumabas ng courtroom habang nililitis ang kanyang kaso. Ayon sa registry, maaaring magdulot ng haka-haka at disinformation ang biglang pagkawalaan nitong si Duterte sa courtroom feed, lalo na't matindi ang interes ng mga biktima, apektadong komunidad at mga manunood sa Pilipinas sa paglilitis. Ibinunggay ng registry na ipaliwanag sa publiko sa unang araw ng trial ang anumang standing permission para makalabas ang dating Pangulo ng Pilipinas at mabigyan o magbigay ng konkretong detalye ukol dito. Pari nitong ulitin sa simula ng bawat trial day at ipaalam ng maaga sa mga testigo. Inasahan din ng registry ang masusing pagbabantay ng Philippine media sa kilos at kondisyon ni Duterte. Kung hindi siya makadalo ng personal, maaari rin gumamit ng video link mula sa International Criminal Court Detention Center, subject yan sa pag-aproba ng chamber. Nauna nang idineklara ng Trial Chamber 3 na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. At nakatakda nga ang ika-4 ni status conference sa Oktubre 13 habang ang huling status conference bago ang nakatakdang trial ay gaganapin sa Nobyembre 2.
3: Ang balita naman mga kabombotster nation na tinutukan ng ating news team, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ibinida ang investment potential ng Pilipinas sa global business leaders doon sa may Singapore. Kuha tayo ng buong detalye maya-maya yan mga kabombotster nation sa ating kasamahan kay Bombo Analyst Soberano. Samantala sa ibang balita, Bombo Jen.
1: Meron na ho tayong 22 minutes makalipas mga kabombo ang alas 7 ho ng umaga. Usaping impeachment pa rin ho tayo, makausap po natin ang nagsisilbing presidente po ng National Union of People's Lawyers, si Attorney Efraim Cortez. Kaugnay pa rin po dito sa umusad kahapon na 36 na araw ho ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. And kung ating pong babalikan, meron na rin pong panibagong petisyon sa may Supreme Court questioning itong 2/3 vote ruling nitong Senate Impeachment Court. Magandang araw and welcome back sa Bombo Radio Philippines, Attorney Efraim Cortez, si Bombo Genesis at Bombo Jay Hoyto. Welcome sa Bombo Network News, Attorney.
4: Yes, Bombo Genesis. Magandang umaga po sa ating tagapakinig.
1: Opo, thank you so much for joining us. Tayo rin po yung napapanood sa ating 32 stations and nationwide, Attorney. Ano? Unahin ko pong topic itong panibagong petition sa Supreme Court, Attorney, ano? Yung sa kumu-question muli doon sa 2/3 vote threshold na nauna na pong ruling ng Senate Impeachment Court. Ang nauna pong pagbasura ng Supreme Court ay sinasabi na dahil po ito doon sa legal standing and prematurity. Ngayon, may panibagong petition from the senators na mismo, Senator Bongo, Senator Robin Padilla. Anong take ninyo dito? Ano kayang magiging ruling ho dito ng Supreme Court? I-entertain ho kaya ito? Considering yung nauna po nilang ruling dun sa naunang tatlong petition na ibinasura ho dati, sir?
4: Tandaan natin dalawa yung grounds for denying yung earlier

0: petitions, legal standing, and prematurity. Well, as senators, siguro they have the standing kasi nga part sila nung Senate that enacted that ruling. Kaya lang, ang problema dun ay yung prematurity. Kung premature siya before because it hasn't been implemented yet, so wala pang injury, ay ganun pa rin dito. Wala pa rin injury na mangyayari kasi wala pang implementation nung resolution ng Senate defining the numerical equivalence ng two-third votes dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. So sa tingin natin, on that basis of kahit sabihin nilang meron silang legal standing, wala pa rin, premature pa rin yung filing ng petition. And of course, if ako mag-speculate, dito na papasok kahit na sabihin hindi premature at may legal standing sila, dito na magre-resolve ng constitutionality yung court. Pero siyempre, ang isang pangunahing issue pagdating sa constitutionality ay sino ba yung may karapatan mag-interpret yung Section 11 provision na yan ng ating constitution. At malinaw naman ang sinabi ng Supreme Court dun sa Duterte versus House of Representatives. At yan din ang malinaw na sinasabi ng Constitution na ang legislature ang may sole authority to sa impeachment at ang Senate ang may sole authority to try and decide impeachment trials, cases. Ibig sabihin, hindi siya sakop ng Supreme Court. So covered siya ng separation of powers. So the Supreme Court cannot dictate on the Senate on how to interpret that. It's only when there is grave abuse of discretion. At sa tingin ko, when you exercise your discretion within the bounds of the authority given to you, dahil binibigay yun ng Supreme Court sa'yo, I think hindi mo inilam dapat ang Supreme Court dito. Pero again, ang primary issue dito, yung usapin pa rin nung whether premature or hindi yung question ng constitutionality ng ruling.
1: How do you define yung September 23 ruling ng Senate Impeachment Court attorney? Was it a ruling by the trial presiding officer or the impeachment court as a whole? Kasi sina Senator Judge Bongo and Senator Judge Robin Padilla ay part of that impeachment court na naglabas ng ruling na yan. Yung interpretation doon sa two-third vote threshold. So they are effectively questioning yung ruling ng isang court which they are also part of.
0: That's precisely the point. No? Yung resolution ng September 23 resolution ay that's the resolution of the impeachment court as a whole, as an en banc body. But of course, this in the past naman, marami namang mga senators that went up to the Supreme Court questioning ang mga passage ng mga legislations and pinasa ng Senate. Of course, they can question it, pero we have to understand that this is the collective act of the Senate when they pass that ruling.
1: Collective act ano ng Senate. So they are trying to contest yung ruling ng isang collective body doon sa isang court na ay binibula ding saklaw doon sa Senate Impeachment Court.
0: Exactly, because of the separation of powers. Mga magkaibang branches ng government granted with specific powers by the Constitution at ang isang specific power na yan ay the sole authority to decide and to try and decide impeachment cases. So, ibig sabihin nito, kung i-apply mo mga rulings ng Supreme Court in the past, applying separation of powers at yung pagrespeto sa discretion and authority ng isang independent branch ng government, katulad ng legislature, ay i-affirm ang authority ng Senate to promulgate that decision on interpreting the numerical basis in two-third votes.
1: Kaya interesting na makita yung magiging ruling dito ng Supreme Court. Ano? Bumujay, with your follow-up kay Attorney.
2: Attorney, so sa pinag-impeachment pa rin ano, sa 36th trial day kahapon, ang kinontra ni Sen. Pia Cayetano ang pagkakalabas ng tax records ni Vice President Duterte. But in the end, sinabi ni Presiding Officer Cheese na maaaring ilabas ang tables and summaries. Ano yung take dito, Attorney?
0: Tama si Sen. Escudero. Ang ilalabas mo naman dito ay mga summaries. Actually, matagal nang binibring out yan yung confidentiality. Malinaw ang provisions ng National Internal Revenue Code. Hindi ito absolutely confidential. It can be disclosed in proceedings where the inquiry into the income is the subject of the investigation. Otherwise, magiging inutil itong ating mga regulatory bodies na ito kung hindi ito pwedeng i-bring out sa mga tribunals. And we have to understand na yung impeachment court has the same standing as an courts under the supervision of the Supreme Court. Dahil ang jurisdiction ng impeachment court comes directly from the Constitution. So, isa siyang tribunal at ibig sabihin nito, it can compel the BIR to present those summaries. At kailangan itong ipresenta dahil hindi naman ito absolutely confidential. Ang confidential dito is unauthorized disclosure. Sa lahat ng mga public records, ang prohibited is unauthorized disclosure. This means that kapag Hello,
2: Attorney. Yes, go on, Attorney.
0: Problema dito ay yung unauthorized yung disclosure. Pero kapag ang disclosure is made through disclosure are made through a legal process katulad ng subpoena issued by the impeachment trial or any court for that matter, pwede ito. At ang inilalabas mo dito ay summaries at mga reports, hindi yung mismong income tax return. At sa tingin ko, we should settle everything kasi malinaw naman po yan.
2: So, inallow na ilabas yung summaries and tables, but they restricted itong public display ng underlying tax record. That means na, is that a reasonable procedural distinction ba, Attorney? And what legal standing sa tingin nyo dito yung pwedeng ma-apply dito?
0: Siguro, we have to consider kung sino ang taong under trial dito, it is the Vice President. At malinaw ang pamantayan pagdating sa public officials, especially sa President, Vice President, and other impeachable officers. They are required to disclose their income. They are required to disclose lahat ng kita na kaya mga meron tayong SALN. So yung record, ang personal opinion ko, general rule, those are confidential. But when it comes to public officials, especially the highest officials of the government, I don't think sa ganitong klase ng proceedings, isang impeachment proceedings, where what is being inquired into is the fitness of the official to remain in office, dapat hindi yan confidential. Dalawang points yan. Unang-una, mawawalan ng ngipin ng impeachment court kung it will be bound by such procedural limitations. Kasi, administrative accountability. So the impeachment charge should have access to these records. Second, the vice president is the second highest official of our government. And the people has the right to know about this income. So the vice president cannot say confidential kung magkano income po. Because when she became vice president, open yung kanyang public life, including yung kanyang kinikita sa scrutiny ng publiko. Kaya nga pwedeng, in fact, if you look at the National Internal Revenue Code, hindi absolutely confidential even the income tax returns. You can have access to it as long as it is approved by the BIR at mag-comply ka sa regulations. So there's no reason why yung mga records na yan cannot be exposed to the public. Kasi this is now the right time for the vice president to really show yung kanyang mga income. And the people has the right to know, and the impeachment court should have access to these documents and should base its decisions on these documents considering the nature and purpose of an impeachment proceeding.
2: Ayun, klarong karo, Attorney Abomogen.
1: Okay. Attorney, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ano, hanggang sa mga susunod, I understand na marami pong mga nagkaka-interest dito po sa issue ng impeachment trial. Maraming salamat again for joining us. Ingat po kayo, Attorney.
0: Yes, thank you. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po. Ang nagsisilbing presidente po ng National Union of People's Lawyers, isa rin pong batikang litigator, si Attorney Efraim Cortez, mga kabombo.
3: Mga Kastar Nation, bago ang iba pang malalaking balita ngayong umaga, usapang food supplement for kids muna tayo. Ang nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko. Buti na lang mga kabombo syempre, yan yung hiling na mga moms para sa kanilang kids. At mabuti na lang din, ang Cherry Pro Syrup may CGF, may tulong sa proper growth and development para sa mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine, at essential vitamins. Kaya bawat compliment sa height nila, proud na proud si mami. Malagang paalala, ang Cherry Pro Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Oras natin, meron na ho tayong 24 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 8 ho ng umaga. Si Pangulong Marcos, si Binida, ang investment potential ng Pilipinas sa Global Business Leaders Meeting doon ho sa may bahagi po ng Singapore sa kanyang pagbisita roon. May update dyan. Live report si Bombo Analy Soberano.
4: Bombo Genesis, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga foreign investors ng mga oportunidad sa pagnenegosyo dito sa Pilipinas, kabilang ang artificial intelligence, digital technology, advanced manufacturing, renewable energy at infrastructure sa ginanap na Forbes Global CEO Conference sa Singapore. Binigyang diin ng punong ehekutibo ang mga bentahe ng bansa gaya ng mga batang skilled workforce, lumalaking consumer market at strategic location sa ASEAN. Ibinahagi rin ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para gawing mas business-friendly ang Pilipinas, kabilang ang pag-streamline ng proseso, pag-aayos ng tax structure at pagbibigay ng investment incentives. Patuloy din umanong pinapalakas ang infrastructure, digitalization at energy supply upang suportahan ang mga bagong investment. Layunin ng Marcos administration na makahikayat ng investment, lilikha ng trabaho at magdadala ng teknolohiya at expertise sa ating bansa. Nasa Singapore ngayon ang Pangulong Marcos para sa 5 araw na working visit. Nakatakda rin magtulong si Pangulong Marcos at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong para talakayin ang bilateral relations ng dalawang bansa at ang mga kaganapan sa ASEAN region. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Part of the roadshow, if you will, and going around is that we not always say that this is what we are doing in the Philippines, and we always ask our partners, our prospective partners, so what is it that you need? What are we not doing, or what are the things that we need to change? Or what are the needs that the Philippines is calling behind, perhaps, that we can catch up on? And one of the very first things was the ease of doing business. In that regard, we have tried to streamline many of the processes for for business to come in and to make it easier for businesses and make it more attractive, more attractive investment destination. And that includes the restructuring of the tax structure, the provision of the incentives. I have also made a very, very big effort to go around the world and to reintroduce the Philippines in a very real way. Like, it's time to tell you, this is the new Philippines. It's not what you might have heard of or what you were used to before. We are doing everything that we can to bring basically the Philippines into the 21st century.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Amali Montaño Soberano, Basta Radio, Bombo.
1: Meron na lamang ko tayong 21 minutes magkakabumbago sa mapit ang alas 8 ho ng umaga. Sa ibang mga balita ho tayo, dadalhin daw ng Office of the Vice President sa Supreme Court ang disallowance ng Commission on Audit sa 73 million pesos na confidential funds na ginastos noong 2022. Ayon po ito kay Defense Counsel Attorney Michael Poua. Tinutukoy nitong si Poua sa tumutukoy si Poua sa 15-page na resolution ng Commission on Audit na final nagpapatibay dun sa notice of disallowance dahil umano sa hindi pagsunod ng Office of the Vice President sa mga lituntunin sa paggamit ng confidential funds. Ayon sa abogado, ihahain nila sa Supreme Court ang petition for certiorari sa ilalim ng Rule Number 65. Kumukasyon yan sa umano'y grave abuse of discretion ng Commission on Audit. Sinabi niyang pinaghahandaan na nila ang posibilidad na hindi paboros sa Office of the Vice President ang magiging resolusyon.
6: We were always hoping for the best but also expecting the worst. So we anticipated that this might have been the resolution of the COA Commission proper and we've always been ready with that.
1: Samantala, hindi pa niya nakakausap si Vice President Sara Duterte tungkol sa desisyon ng Commission on Audit. Ngunit, makikipag-usap muna sila sa Vice Presidente bago ihain ng apela sa Korte Suprema. Gayon pa ng abogado, mayroon pang mga legal na remedyo na maaring gamitin ng Office of the Vice President at ng mga individual na pinapanagot sa naturang disallowance. Ang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President ay isa rin sa mga legasyong nakapaloob sa impeachment case laban sa pangalawang pangulo.
2: Samantala, kuha pa tayo ng ibang balita, tinutukan ng ating news team itong pagkansela na pasaporte ng Representative Leandro Leviste. Hindi pa hihilingin ng Department of Justice ang gagawaran naman ng giniitang prosecution na mayroong kontrol sa tatahakin nilang landas para sa aso. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario.
7: Ng Department of Justice na sila ang may kontrol sa kung ano hakbang ang susunod na tatahakin sa kaso ni Batangas First District Representative Leandro Leviste. Ito ang binigyan din ni Justice Secretary Frederick Vida matapos tanungin kung hihilingin nila na makansela ang pasaporte ng mambabatas. Ayon sa Kalihim, sa kasalukuyan ay wala pang ganitong plano ang kaguran sapagkat may proseso anyang sinusunod muna. Paglilinaw niya sa payag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na posibleng paghiling ng kanselasyon ay hiwalay sa aksyon ng prosekusyon. Ngunit sa ngayon, hahayaan ng otoridad o law enforcement agencies na ipatupad ang warrant of arrest kontra kay Representative Leviste. Kaya't apela niya sa mambabatas na isumite nito ang kanyang sarili sa hukuman at sumunod o respetuhin na lamang ang proseso ng batas.
8: That's the NBI talking, but we control, the prosecutors control where the journey of the case will go. So, may proseso, no? Fugitive from justice, then cancellation of passport, then yung mga tools na pwede gamitin ng prosecutor for him or for any accused to recognize the jurisdiction of the court. Isa yan sa mga pamara. Nakita na natin yan sa ibang mga kaso. Control yan ng prosecution. No?
9: At this point, Secretary?
8: Wala pa. Tulad na nabanggit namin, may proseso naman yan, di ba? Hinahayaan natin yung iba't ibang law enforcement agency to implement the arrest warrant or yung akusado mag-voluntary arrest. Again, my appeal yesterday was for Congressman Leviste to submit himself to the jurisdiction of the court. Kasi at the end of the day, we cannot ignore the rule of law. Dapat walang mas mataas sa batas. In-issue to, validly issued to ng court. So, respetuhin natin ang korte.
7: Magugunitang naunang inihayaga ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibaga na patuloy sila makikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs at House of Representatives. Ito anyay upang asikasuhin ang posibleng pagkansela sa pasaporte ni Representative Leviste, kanselasyon ng kanyang travel authority sa Kamara at pagbabantay sa eksaktong lokasyon ng akusado.
10: That's why we will continue to coordinate with Bureau of Immigration, with DFA, and of course with the House of Representatives. DFA, the possibility of canceling the passport sa House of Representatives, canceling his travel authority, dahil may travel authority, with Bureau of Immigration so that we can have an exact location kung saan ba talaga siya.
7: Sa kabila nito, nilinaw ni Herbert Calvin Abugan, ang Officer in Charge Senior Deputy State Prosecutor ng Department of Justice, na hindi pa muna idinedeklarang pugante ang mababatas sapagkat may proseso munong sinusunod.
11: As of now, not yet. There's a process that needs to be followed before we can declare him a fugitive from justice. Also, the court will give him an opportunity to appear before it on the scheduled hearing. And until then, we will see the next steps that we can do.
7: Naharap ang mambabatas sa kasong paglabag sa Public Service Act matapos matukoy na sadyain dito pa rin ng solar firm nito ang obligasyon sa ilalim ng legislative franchise.
12: Ito po si Bombo Grant Hilario, Basta Radyo, Bombo!
13: Bombo Weather Update!
14: Bago sa ating mga balita mula sa probinsya, mga Kaumbo Update, humuna tayo sa lagay ng ating panahon. Binabantayan po ngayon ang isang bagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli pong namataan ang bagong weather system sa layong 2,090 kilometers. Yan po sa silangan ng southeastern Luzon. Patuloy itong lumalakas ngunit sa kasalukuyan na tili pa rin mababa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Sa kabila po nito, mga kabombo, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na tuluyan din itong magiging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Kaya antabay lamang po sa mga development sa pamagitan po ng Bombo Radio Philippines sa ating pong www.bomboradio.com at sa ating mga social media pages sa Facebook, sa YouTube at iba pang social media pages. Sa ngayon po, mga kaumbo, hindi pa malinaw kung tuluyan din itong papasok kinalaunan sa Philippine Area of Responsibility.
2: Sa bahaging itong mga kabombo at Star Nation, dumako na tayo sa mga balita. Tinutukan ng ating provincial stations sa Western Visayas. Naghahanda na ng alternatibong pananim para sa mga magsasaka sa gitna ng banta nitong Super El Nino. Kuha tayo ng mga detalye. Tinutukan niya ng Bombo Radyo Iloilo.
15: Inihahanda ng Department of Agriculture Western Visayas ang mga alternatibong pananim para sa mga magsasakang posibleng maapektuhan ang kakulangan ng tubig dahil sa Super El Nino. Ayon kay Department of Agriculture 6 Regional Executive Director Dennis Arpia, malaking concern ang palay dahil nangangailangan ito ng malaking supply ng tubig, kaya tinutukoy ng ahensya ang mga lugar na angkop sa rice production at hinihikayat ang mga magsasaka sa mga lugar na kapos sa tubig na lumipat sa ibang pananim. Sinabi ni Arpia na mas maraming local government unit at magsasakang nagpapakita ng interes na magtanim ng mais kapag hindi na kayang ipagpatuloy ang rice production dahil sa kakulangan ng tubig. Kasabay nito, isinasagawa na ng Department of Agriculture 6 ang ikalawang phase ng cloud seeding operations matapos makompleto ang unang phase, bagamat nakadepende ang operasyon sa pagkakaroon ng angkop na ulap at technical na kondisyon. Pinapalawak din ng ahensya ang irrigation capacity sa rehiyon, kabilang ang pagkumpleto sa irrigation system ng Halaur River Multipurpose Project at iba pang mga proyektong isinusulong ng National Irrigation Administration. Naghahanda rin ang ahensya ng seed buffer stocks para sa mga magsasakang maapektuhan ng masamang panahon, kabilang ang binhi ng palay, mais at high value crops katulad ng munggo na maaaring itanim sa mga lugar na may limitadong supply ng tubig.
16: Kinakailangan mawasan ang pinisala at mag-isip ng pamamaraan kung paano mababawi yung sa atin ay mawawala. Hindi kayang magpalabas ng tubig dahil yun ang ating totoong problema. We've been continuing dun sa effort natin sa cloud seeding, paghahanap ng ibang mga alternative na pamamaraan, pero mananatiling ang tubig ay kukulangin. Dahil ang Western Visayas, ang kalakhang bahagi o marami pa rin bahagi lalo na pag matungkol sa rice ay umaasa pa rin sa ulan at mababawasan ang mga pag-ulan.
15: Si Regional Executive Director Dennis Arpia para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. Basta Radio! Bombo!
14: Ako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao, magkakabumbo ang Office of Civil Defense. Sinimo po ang publiko na laging maghanda. Kasunod po yan ng magnitude 5.6 na lindol na tumama dun sa may bahagi ng Balut Islands. May update dyan ng Bombo Radio General Santos.
15: Nagpaalala ang Office of the Civil Defense o OCD 12 sa publiko na maging handa sa posibleng lindol at iba pang emergency kasunod ng magnitude 5.6 na lindol na tumama sa karagatan ng Balut Islands alas 4:07 ng hapon, Oktobre 8. Ayon kay Beverly Ann Santos, spokesperson ng OCD 12, mahalagang tandaan ang dock cover and hold kapag nakaramdam ng pag-inig upang maprotektahan ang sarili laban sa posibleng mga pinsala. Hinimok din niya ang publiko na maging pamilyar sa emergency routes sa kanilang lugar lalo na kapag nasa mga establishmento tulad ng mall at paralan. Aniya, dapat tignan at tandaan ang mga nakapaskil na emergency at evacuation maps upang malaman agad kung saan dadaan at lalabas sakaling magkaroon ng emergency. Inirekomenda rin ng OCD 12 ang pagkakaroon ng emergency go bag na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan para sa hindi bababa sa 3 araw kabilang ang first aid supplies o gamot, inuming tubig, mga pagkain gaya ng dilata, raincoat at kaunting pera. Samantala, naitala ang Intensity 5 sa Kiamba, Sarangani at General Santos City, habang Intensity 4 naman sa Alabel, Glan, Maasim, Malapatan at Malungon, Sarangani. Gayun din sa Lake Cebu, Pulumulok, Tibuli at Tupi, South Cotabato. Ayon sa PIVOX, ang naturang lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 sa offshore Sarangani at magnitude 6.5 sa offshore Davao Occidental earthquakes noong Hunyo nitong taon. Kasabay ito, sinuspende ng lokal na pamahalaan ng General Santos City at Sarangani Province ang klase ng lahat ng pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw, Oktobre at Webe, bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnels.
17: Yan yung pinaka reminder namin. So number one, di ba lagi natin naririnig yung duck cover and hold pag napansin natin na may ground shaking. Tapos second, ito yung pangalawa, yung aware ka dun sa emergency route ng inyong lugar. O kunyari, nasa mall ka, pagpasok mo dun, dapat at the back of your head, inisip mo na in case of emergency, saan ka mag-exit, saan ka lalabas, sa eskwelahan, dapat aware ka sa emergency route.
15: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jera Aurelia. Basta Radio, Bombo!
2: Ito ang paglipat naman ni Senator Mark Villar sa Majority Block. Mayroon naman ng kaugnayan sa kinahaharap na kaso ng kanyang pamilya. Ayon yan sa isang political analyst. May nakapanayam ang Bombo Radio Bacolod.
15: Naniniwala ang political analyst sa lungsod ng Bacolod na ang paglipat ni Senator Mark Villar mula sa Senate Minority Block patungo sa Majority Block ay maaaring bahagi ng negosasyon kaugnay ng kasong isinampa laban sa Villar Group of Companies. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Attorney Joe Max Ortiz, sinabi niya na ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Mark Villar at sa kanyang pamilya ay maaaring bahagi ng pressure sa senador upang lumipat sa majority. Ayon kay Ortiz, posibleng humingi si Villar ng pabor sa national government upang hindi na sila kasuhan o habulin pa. Ganito rin umano ang sitwasyon sa pagsasampa ng kaso laban kay Senator Loren Legarda at sa anak nitong si Batangas Representative Leandro Leviste. Dahil dito, sinabi ni Ortiz na inaasahan niyang posible ring lumipat si Legarda sa majority. Matatandaan na sinabi ni Senator Rafi Tulfo na may mga usap-usapan tungkol sa posibilidad na may isa pang senador mula sa minority ang lilipat sa kanilang grupo. Dahil dito, ayon kay Ortiz, maaaring magkaroon ng majority ng 14 hanggang 15 votes upang makonvict si Vice President Sara Duterte. Kaya naman naniniwala si Ortiz na wala nang dahilan ng prosecution upang patagalin pa ang impeachment proceedings. Dagdag pa niya, may pakita na umano ng prosecution ng lahat ng ebidensyang kinakailangan upang makonvict ang Vice Presidente. Inaasahan ni Ortiz na magkakaroon na ng ruling ang Senate Impeachment Court kung conviction o acquittal ang magiging desisyon kay VP Sara Duterte sa unang linggo o ikalawang linggo ng Disyembre 2026.
18: Ang pagsama ni Senator Mark Villar doon sa majority is part of the deal already, okay? Ibig sabihin, ito ay parang calculated risk on the part of the Villar in consideration for a favor from the government na the government will not anymore run after them. Then that's part of the deal. In the same way, na itong issuance of the warrant of arrest against Congressman Leveste is again a pressure against Senator Ligarda. So ang ibig sabihin nito is, Madam Senator, sama ka na dito sa majority.
15: Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Mary Chris Aloba para sa Bombo Network News. Basta Radio. Bombo!
14: Isa pang litigator at law professor, binatikos naman ang kapabayaan ng Commission on Audit at ang mabagal na pagpapatupad ng mga batas laban sa mga taktikang ginagamit daw ng mga tiwaling individual upang makaiwas lamang sa pananagutan. May update dyan ng Bombo Radio Cebu.
19: Binatikos di Attorney Jojo Lacanilaw ang lead convener ng Duterte Panagutin Network at dating diplomat practicing lawyer. Ang umano'y maluwag na papatupad ng batas sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Attorney Lacanilaw. Sinasamantala ng mga opisyal na gobyerno kabila abagada sa antas ng local government units ang mga butas sa batas at gumagamit ng iba't ibang dahilan upang makaiwas sa pananagutan sa kanilang mga maling gawain habang hinahayaan naman ng COA na magpatuloy ang mga ganitong gawain sa mahabang panahon. Binigyang diin ng abogado na nakaiwas sa pagsusuri ang Vice Presidente noong mag-aunang pagdinig sa Quad Committee bago pa man kumilos ang COA hinggil sa mga questionableng gastusin. Dahil dito, binatikos niya ang matagal na proseso sa pagpapasya ng COA sa mga motion for reconsideration kaugnay ng fund disallowances, isang desisyon na karaniwang inaabot sa 6 na buwan bago mailabas na anyay patunay sa kabagalan ng sistema. Giit pa nito na ang isang bare denial na walang suportang konkreto at tiyak na ebidensya hinggil sa baga umano'y lihim na ari-arian at illegal na transaksyon sa banko ay hindi madaling tanggapin o paniwalaan. Ipinunto rin anya na malinaw na may mga estratehiyang binuo at inirekomenda ng mga mahuhusay na abogado o accountant upang samantalahin ang mga butas sa batas at itago ang ilang bahagi na mag-aari-arian sa pamamagitan ng paggamit ng manager's checks.
20: So, nakita ko yung mga palusot eh. Mga sa tinetake advantage ng mga corrupt na mga government officials. So alam nila yun eh. And then therefore, I think talaga lang lax yung ating enforcement. I think alam mo, sinisisi ko rin ang COA dyan eh, mga kahit sa LGU level. Kasi pinabayaan nila to eh. At lumabas lang ito ng panahon ng CDP. Actually, nung umpisa pa ng trial sa Quadcom, if you remember, para nakalusot pa dun CDP ng sa COA eh. Until finally, talagang tinanong na yung COA. At ngayon, after baka lang sila talagang lumabas at nag-disallow. And then kahapon, we finally received after 6 months denying the motion for reconsideration, diba, ng disallowance. So, ganun kabagal yun eh.
19: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo na Daniel Sandoval, Basta Radio, Bombo!
14: Bombo Sports News. Ating Sports News, magkakabumbo, umali po ng papuri ang 447 na miyembro ho ng delegasyon ng Pilipinas at lahat ng mga atletang Pilipino na nagbigay ng parangal sa Pilipinas sa katapos lamang ho yan na 20th Asian Games na naganap sa Nagoya, Japan. Sa Senate Resolution No. 702 ni Senator Bam Aquino, kanya pong pinuri ang Team Philippines nang iuwi ng mga ito ang pinakamalaking bilang ng mga nakamit o nakuhang medalya ng bansa sa quadrennial meet sa lumpo ng 6 na dekada. Nakapag-uwi kasi ang Pilipinas ng 29 na medalya, 4 na ginduho dito mga kabumbo, 9 ang pilak at 16 ang tanso. Yan ay sa iba't ibang sports events. At kabilang sa mga nakapag-uwi ng gintong medalya, itong sina 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, itong si Ernest Ubiena or EJ Ubiena sa pole vault, at Jesus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo. Ayon kay Senator Bam, ang ipinakitang husay at maayos na performance ng Team Philippines ay sumasalamin din sa pangailangan na dapat tuloy-tuloy ang suporta mula sa pagsasanay, coaching, pasilidad at iba pang kakailanganin ng mga atleta. Sa patuloyan ng pagbibigay ng suporta sa mga ito ay makapagbubuga sa mas maraming pagkakataon sa mga Pilipino na matuklasan at mapaunlad ang talento mula sa pambansa hanggang sa international competitions.
0: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
14: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw ng Biyernes, mga kabumbo Caster Nation. Ang isang US dollar, yan po'y katumbas na ng 62 pesos and 90 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 49 pesos and 06 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 72 centavos. At ang isang Euro, katumbas ng 70 pesos and 29 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide, mga kabumbo. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM. Meron pong sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan. Naroon po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at sa X. And pwede rin po sa ating www.bomboradio.com. Sa Mindanao area, sa mga kabayan po natin dyan sa may Region 11, Davao Region, pwede po nyo subaybayan ang Bombo Radio Davao at ang Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuan, nariyan po ang Bombo Radio Butuan dyan sa may Sarangani Province. At mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio General Santos sa Bombo Radio Diansan. At sa mga Ilonggo-speaking na nakabase dyan sa may Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chivacano na yan ang ating news, music, entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato.
21: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and always, this Christmas we share the love.
2: Kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 77 days before Christmas Day.
14: Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News mamayang tanghali, mga kabombo. Magsisimula po yan alas 12 ng tanghali hanggang alauna ho ng hapon. Ang ating pong Bombo Network News Noontime Edition. Mas marami mga balita at mahalagang impormasyon ang inyong pong matutukayan. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!